Fun with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: ang vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas. Vibe Rewind.

0: Jean Lopez.
1: Good vibes.
2: FMR, favorite music radio, Good Vibes, Ang Lupit. Yan naman ang Every Little Step ni Bobby Brown. Dito lang yan sa Vibe Rewind. At syempre, ako pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Alam nyo, hindi naman natin kailangan maging engrande ang pagpapakita ng pagmamahal. Hindi naman kailangan sobra-sobrang bongga. Diba? Minsan sapat na yung simpleng pag-alala. Pag-check kung kumusta ka na. Yung simpleng text message lang, simpleng kumusta lang, simpleng smile kung minsan, di ba? Or yung paglalaan mo ng kahit konting oras para maramdaman ng isang tao na mahalaga siya. Every little step counts, sabi nga nila. Kaya kung may taong gumagawa ng kahit malilit na bagay para mapasaya ka o di naman kaya mapagaan ang araw mo, nako, kailangan appreciate mo sila. Huwag mo silang baliwalain dahil kadalasan doon talaga nasusukat ang tunay ng pagmamahal at pag-aalaga. Yung alam mong hindi matatawaran, yung pwede namang hindi ka na nila pansinin kasi wala ka namang maidudulot na maganda sa kanila, di ba? O di naman kaya sobrang bad ka as a person, pero they're still, you know, like extending their love towards you. O di naman kaya ay talagang sobrang mabait lang siguro yung pero sabi ko nga, in everything that we do, lahat ng mga ginagawa natin, dapat andun pa rin yung pagmamahal kahit gaano pa kasama yung tao. Pakita natin, paramdam natin, baka dun siya pwedeng magbago na maramdaman niya na, uy, may nagmamahal pala sa akin, akala ko lang nagmamahal. Di ba? Ay, yan naman. Kaya mga kabais natin dyan, ako, let's create an environment wherein lahat tayo ay nagmamahal. Let's be in an environment or an atmosphere na punong-puno ng pag-aaruga, punong-puno ng care and concern, punong-puno ng love. Di ba? Kayo mga kamays natin dyan. Samahan pa rin ako dahil marami pa tayong mga
0: Ang Lupet!
2: 5 Rewind songs na talagang magbibigay sa inyo ng napakarami mga alaala tungkol sa inyong nakaraan. Anyways, let's move on mga ka-vibes sa inyong mga favorite 70s and 80s songs dito lang sa Vibe Rewind. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, Ang Lupet. Ating oras, 8:26.
3: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kupas! Vibe Rewind! Vibe Rewind!
0: Next! Bagong ribbon na! Ang Lupet!

0: ang vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio ka vibes, ang lupet. Maraming maraming salamat. Ayan. Sa lahat ng mga ka-vibes nating sinamahan ako for the past 5 hours. Tagal, no? Pero syempre kahit ganyan katagal, kompletos recados pa rin ang ating umaga. Dahil syempre, we get to play all your favorite 70s and 80s na mga songs. And maraming maraming salamat for keeping me company for the past 5 hours tulad na nanabanggit ko kanina. And the OG na si Miss Cathy G. Susunod naman sa programang OPM Vibe. Now, siguradong mag-enjoy kayo dahil kung nag-enjoy kayo, siguradong mag-enjoy din kayo sa kanya. Sariling ating mga songs sa inyo mapapakinggan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga ka-vibes. Uy, check ko lang muna ha, yung mga taon nito. Check ko lang yung mga nagpadala ng mga pagbati. Kasi parang maraming nagpadala ng mga pagbati. I'm just gonna check it out. There you go. Ayun. Pero nakita ko kanina dito eh. Hello sir, good morning. If okay lang po. Ah, okay. Iba pala. Nagre-request pala siya. Eh, ito pala. Hello po kayo, Totoy. Good morning po. Pa-request po ng Tonight by Ken Lazaro. Lazaro? Or Lazlo? Antayin po namin. Thank you po. Tsaka pabati po kay... nag-play na tayo kanina pala ng Ken Lazlo. Ayan. If I'm not mistaken, yung basta may yung isang play, isa song na pinay natin. Hi Linda, pabati kay Papa Eduardo at kay Mama Alma, Maria Christine, Rosemary at kay Jaymar. Nakatunin daw sila sa Gawat Kalinga na Pindan, Taguig City. Thank you po. Maraming maraming salamat kay Eddie Acosta. Ayan. And of course, lahat ng mga ka-vibes ha. Thank you. Hindi po matatawaran yung... suporta ninyo sa programa nating Vibe Rewind. And si Kuya Toto naman talagang very much appreciative. Sobrang grateful ako sa inyo, sa lahat-lahat ng mga pakikinig lagi. And syempre ang pagsuporta. Anyways, bukas magbabalik tayo for... ano ba yung bagong programa natin bukas? Excited tayo. Excited din ako na mag-program para bukas. And syempre surprise pa rin. Like I've said, Miss Cathy G makakasama sa OPM Vibe. Dito lamang po sa 92.3 FMR. Favorite music radio ka vibes. Ang lupet. Ang ating oras, 8:48. Adios amigos. God bless everyone. Mwah!
1: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind!
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Busog na busog ah. Ang lupet.

0: with DJ Cathy G sa OPM Vibe.
1: Makaulayan
0: 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Maki Jam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: Vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes! Makinig na! Kung saan bida ang sarili nating musika. Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM 5!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet! Hello, Ka-Vibes, and happy, happy, happy Saturday, everyone. Isang maulan, malamig na Saturday sa inyong lahat. And welcome to OPM Vibe. Kasama niyo na naman po ako, of course, Kathy G. Ayan, ang alas 12 po tayo ng tanghali. Magkakasama-sama. Ang sarap matulog, di ba? Ang sarap mag-relax lang. Ang sarap lang na tama lang na nag-chill sa bahay. Alam mo yon, tamang tamad mode. Kasi kapag ganito malamig ang panahon, talaga yun lang gusto mong gawin eh. Kundi kumain, matulog, humiga, o oh, di ba? Isang good example ng pagiging tamad. Di ba? Anyways, you've just heard, hindi ako iiyak. Ba't naman ako iiyak? Di ba? Hindi ako iiyak. Ka-Vibes, at that song was sung by Flippers, isa sa pinakasikat na OPM heartbreak songs noong 1994, ha? At isinulat po yan ni Danny Subido at L. Berry, at kabilang po sa album na Minsan Pa. Ayan na. And dun from the song itself, sinasabi dito yung mula sa pananaw ng isang taong unti-unting napagtanto na tapos na yung kanyang relasyon. Hindi ako iiyak. Promise, diba? Hindi ako iiyak sa harapan mo, pero sa likod mo, umiiyak siya at nadudurog na ang kanyang puso sa pag-iwan mo or sa pag-iwan sa kanya. Oh, yan sakit, diba? And of course, mapapansin nyo rin po yung mga pagbabago sa buhay, yung taong mahal niya, at yung from the chorus, yung sinabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ako iiyak. Yung kabuuan po nung song na yan, eh sinusubukan lang niya na maging matatag despite nung pain na kanya pong pinagdaanan. O, ang sakit, diba? And of course, back-to-back with Sigaw ng Puso ng Father and Sons, na minsan ding napagkamalang kanta ng Southern Sons. Ayan, ha? At tungkol po yan sa pagmamahal na handang lumaban sa kabila po nung nakaraang paghuhusga ng ibang tao, yung mga pagsubok sa relasyon, di ba? Yun yung sigaw ng puso. Ayan. Isang taong nagbibigay ng, alam mo yun, ng katiyakan dun sa kanyang minamahal. Wow, so yan po yung mga kanta behind, or yan po yung mga storya behind the song that you've heard, Hindi Ako Iiyak at Sigaw ng Puso. Ikaw, Ka-Vibes, ano ba sinisigaw ng puso mo? Sinisigaw ba ng puso mo na maglakwat siya ngayon? Oo, di ba? Ang sarap magmoling. Sinisigaw ba ng puso mo na manahimik ka lang sa bahay? Parang mas okay yan, di ba? Oo, kasi kung wala ka naman importanteng pupuntahan, Ka-Vibes, might as well stay at home para safe tayong lahat. But then, kung talagang kailangan, nako, mag-iingat po kayo, ha, sa mga babiyahe po, sa mga aalis, kung saan man kayo pupunta. Mag-iingat kayo, Ka-Vibes, ha? At syempre, samahan niyo po ako dito sa OPM Vibe. Habang ikaw dyan ay nakikinig at nakatutok sa mga Ka-Vibes po natin na nandyan po ngayon at nag-overtime sa kanilang opisina at napakalakas ng radyo. Thank you so much. Ayan, sa mga nasa tindahan, sa palengke, sa ukay-ukay, ganun din po sa mga nasa lansangan nating driver and rider, ito po ang OPM Vibe. Kasama po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Galing-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
8: Good vibes.
2: Ang lupet.
8: OPM.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Donna Cruz with isang tanong, isang sagot, mahal mo ba ako? Ay, diba, derechahan. Misang ganun na daw dapat, ka-vibes. Ganun na daw dapat pag nagtatanong. O, isang tanong, isang sagot, mahal mo ba ako? Isang tanong, isang sagot, may pera ka ba dyan? Diba? Isang tanong, isang sagot by Donna Cruz ay isang masayang OPM love song, of course, na inilabas po yan noong 1997, ka-vibes ha, and composed by Kuwata Keisuke at Marlene Villapando na naging theme song noong pelikulang Isang Tanong, Isang Sagot na pinagbidahan din mismo ni Donna Cruz and Jason Everly. And of course, from the title, Isang Tanong, Isang Sagot, eh, matagal nang may lihim na pagtingin doon sa kanya minamahal. So, derechahan na to. Isang Tanong, Isang Sagot, do you love me? Oh, kapag ayaw, eh, paano kapag narinig mo, eh, sorry, hindi. Hindi kita mahal, may gusto kong iba, diba? Dapat move on, tanggapin. Hindi yung, do you love me? Bakit? Oh, nagwala pa. Huwag ganun. You have to accept, diba? Kung magtatanong ka, eh, dapat ready ka rin sa magiging sagot nung tatanungin mo. Whether gusto mo man yung marinig mo or not, diba? And back to back po yan with wala kang katulad. Ikaw lang talaga, nag-iisa ka lang. Oh, the original. Diba? And yan po yung kinanta po, classic OPM love songs composed by Ryan Kayabyab, Master Ryan, na inilabas po bilang bahagi ng album na Simple Lang noong 1993. And kalaunan po, sinama po yan sa greatest hits ni Ariel Rivera. And walang official story about that song, pero yung particular inspiration po nung kanta, sinasabi po dyan about sa isang taong labis-labis na humahanga at nagmamahal sa very special person, diba? Wala kang katulad, kakaiba ka, kaya nga ikaw ang ginusto ko eh. Wala kang katulad dahil

yung nararamdaman ko sa'yo ay walang katumbas. Wow. Ka-vibes, ikaw. Ano ba ang mga OPM songs, ha? Ang nag-e-enjoy ka. At dahil syempre maulan ngayon, I mean, malamig ang panahon, magmasarap mag-sound trip, ka-vibes. Kung may isang OPM song na i-dedicate mo sa isang tao, ano ito at sino? O yan. Yung isa, sabi niya, wala kang katulad, Cathy G. Wow, talaga ba? Oo, wala akong katulad. Kaya naman ako pa'y patuloy na maghahatid sa inyo ng mga paborito niyong OPM songs. Kaya huwag kang bibitiw, dyan ka lang, ka-vibes, dahil... Grabe, alas 10 na po ng umaga, ha? Getting ready for lunch, yan. Iniisip-isip na po, masarap na sopas, masarap na arroz caldo, masarap na champurado with tuyo. Wow, ngayon, sarap. Mga gutom na. Oo, kaya ano pa ba masarap? Masarap yung munggo na ginataang munggo. Bawal sa mga may arthritis. Smile ka naman dyan, ka-vibes. So, lalo na po sa mga nakikinig po dyan sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, and 97.5 Gen. Kapit ka lang, ka-vibes. Dahil tuloy pa rin po ang tugtugan. Dito lang po sa OPM Vibe. Kasama ko, Cathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. OPM

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Mula sa mga klasikong himig hanggang sa mga bagong awitin, bida ang musika ng puso't bayan. Panahon na para maramdaman

0: ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupa!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. It's a cold summer night, but today is a cold afternoon. Oo, ha? Francis M. with cold summer night, ka-vibes. And yan nga po ay kinanta ni Francis Magalon at isa sa pinakasikat niyang love songs yan na mula sa kanyang album po na Yo, ayan, noong 1990. Although mas kilala nga po si Francis M. sa kanyang makabayang mga rap at pinapakita ng kanyang sa kantang yan, yung mas malambot na emotion. And of course, ang yan po'y sinulat ni Jimmy Antiporda. Wala pong official na story regarding that song na Cold Summer Night, but alam niyo yun, yung story niya na yung isang lalaki na nagsisisi dun sa nagawa niyang mali na nagdulot ng pagkasira ng relasyon nila. Ayan na nga pa sinasabi natin eh, kasi hindi inaalagaan eh. Oo, ayan. Cold Summer Night and back-to-back with Forever Blue ni Kakay Velasquez. Yan po'y sinulat naman ni Jingle Buena at ninilabas po noong 1997 bilang bahagi po ng kanyang album na As Still as a Photograph. And of course, from the song, isang taong nasaktan sa love at nahihirapang makalimot sa isang relasyong hindi nagtagumpay, di ba? Forever Blue, lagi na lang ba? Wag, kaya kailangan mag-move on din, di ba? So every time na inaalala niya yung mga masasayang sandali ng kanilang pagmamahalan, unti-unti niya ring tinatanggap na tapos na ang lahat. Tala ba? Dapat naman talaga ganon, mag-move on, di ba? Forever Blue, ka-vibes! 10:24 na pong oras natin. Nako ha, today is July 7 or July 11. Ayan, 7-11 actually ngayon ha. Oh, at dun nga po sa brand na 7-11. Nako, ang dami daw, di ba? May mga libre na pwede ka, oh, di ba? Kumunta at maraming sale. Ayan, but today is 7-11, ka-vibes ha. At aside from 7-11, ngayon din po ay International Essential Oil Day. Oh, kung gusto mo magpamasahe, ayan, syempre mga essential oils, di ba na, o kung minsan yung ginagamit natin kapag sabay pampabango. At not just that, today is also World Rum Day. O, dahil nga malamig ang panahon, pwede magpainit, pag uminom ng konting rum, ayan, huwag kayong masyadong iinom ng todo-todo. Drink moderately, sabi nga eh. Alam nyo, may iba-iba palang flavor ha, at iba-iba palang meaning nung rum. Yung white rum, yun yung most common type of rum and usually age 1 to 2 years in barrels made from oak. Yan ha. At yung dark rum naman, yun yung from 12 years. Ayan na, richer flavor of vanilla, caramel, and oak. At yung rum is often associated po yan, syempre sa mga pirates, di ba? Dahil kapag nagtatravel sila, yung mga barrel-barrel na nakikita natin. Ayan. And alam nyo ba yung world's oldest continually producing rum? Ayan po ay located sa Barbados called Mount Gay Distillers. Ayan ha. At yan po ay nagsimula pa noong 1703. Ganong katagal na. Grabe naman yun. Oo. Yan po ay dyan sa Mount Gay Distillers. O yan, yun yung Mount Distillers and located in Barbados. Anyways, ka-vibes. So yan, sa mga gusto po uminom magpainit ng katawan, pwedeng-pwede naman dahil wala namang pasok tomorrow. But make sure nga, sabi ko nga again, drink moderately. O yan, sa mga sunog baga po dyan sa Pasay, hello po sa inyong lahat, sa barangay po dyan na nakikinig lagi. At nag-e-enjoy ng OPM vibes. Salamat po sa inyo. Ayan, sa mga kapit-bike chairman, hello nyo na rin po ako. Ayan, kung may isang OPM song na i-dedicate sa isang tao, ano ito? At sino? Diba? Hi, Gdomisari. Ayan, uy, happy birthday to DJ Main. Ayan, thank you for Yang Constantino, dedicated to all FMR DJs. Thank you for the good music and good vibes you give us. Thank you, Miss Sari. Hi, William. Hi, Annie. Asel and Edwin Enriquez. Kamusta kayo? Gwendolyn Cuenca. Sabi niya, Kathy G. Rainey, everyone, be careful. It's nice to listen to the music. Good vibes sa morning. Kasama ka. Salamat po. Miss Mary Dulay. Sabi naman ni William, I love you, Kathy G. This is not a ball by Apo Hiking Society. Ayan. And Joel Harkio, I will take care of you by Carol Banawa for my deceased parents. Ayan, ba? Diba? Kaya nga, anak ko, huwag na natin yantayin pa na umabot sa point na mawala sila sa buhay natin. Lagi natin silang aalagaan at mamahalin, ba? Diba? Kenneth Patrick De La Cruz, hello to you. And Jera King Mishano, ka-vibes! Nag-enjoy ka ba sa tugtugan? Play ko na ba ang paborito mong OPM song? Marami pa pong mga naka-line up, kaya huwag kang bibitiw, dyan ka lang. At tumutok lang po dito sa OPM Vibe with me, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Oras po natin, 10:27 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. OPM Vibe, pa rin po inyong pinapakinggan ngayon pong araw po ng Saturday. Kasama pa rin po ninyo ako, Kathy G. And Kasalanan by Orient Pearl, isa po sa pinakatumatak na OPM rock ballads noong dekada 90s at inilabas noong 1994 bilang bahagi po ng album ng Orient Pearl na ay ang awitin po na yan ay sinulat po ni Dexter Panlilio at Naldi Padilla na siya rin naging vokalista

0: Hanggang ngayon ni Lea Salonga, and yan po ay written by Boyet Palisok at inilabas po yan. Of course, noong dekada 90s din, napakaraming ipinalabas noong 90s no, na mga kanta na bahagi po ng album ni Lea na Lea Salonga. Ayan. And wala pong official regarding dun sa tungkol dun sa exact inspiration ng kanta, but then this song ay sinasalaysay po yan ng isang taong matagal nang umiibig sa isang tao. Ayan. And sa tuwing nakikita niya yung kanyang minamahal, nagiging masaya siya eh. Diba? Na mula noon hanggang ngayon, eh, minamahal pa rin kita. Wow. Oo, hindi na nag-move on. Paano nga ba? No? Kung mula noon hanggang ngayon, minamahal ka, pero minamahal mo siya, pero hindi ka niya mahal na. Will you still wait na mahalin ka rin? Wow, parang Love Me Cathy G lang yan ah. But anyways, ka-vibes yan po ha, mga kwento sa likod po ng mga kanta na inyo pong napapakinggan, of course, dito po sa OPM Vibe. Ayan, ako ha. Sabi ni, good morning, Cathy G. Pa-shoutout naman po kami dito sa gawaan ng bangka sa Paumbong. Ayan, Paumbong at Bulacan ba ito? Pabati din po na happy birthday kay Boss Jerry. Uy, hello po sa mga gumagawa po ng bangka dyan. Ako, wag maglalayag ha. Pag malakas ang alon, malakas ang ulan, ako, mag-iingat po kayo lagi. At ayan, enjoy na. I hope nag-enjoy kayo sa aking mga tugtugin na hinahatid sa inyo. Again, Hackett Santos Aguinaldo and Jan Andrew Habagat. Ayan, Cathy G. Listening from Brisbane, Australia while nagbe-bedding. Ayan, working sa hotel. Wow! Uy, isa sa pinakamahirap na gawain din yan, yung pagbe-beddings. Diba? Kailangan talaga flat na flat eh. Kung makikita nyo, diba sa mga hotels, napaka-flat niyan. Kailangan smooth. Kailangan talaga may inaral mo eh, yung pagbe-bedding sa eh. Ayan. O, sige. Andrew, enjoy dyan ha. Marako, malaki-laking tip yan. Ay, Gerald King Mishano, hello to you. And Juan Miguel Gamotia. Ayan. Ka-vibe, syempre. Ikaw ba, ano ba yung isang OPM songs na ide-dedicate mo sa isang tao? At ano ito? Dahil nga po, ang sarap sound trip lang kapag ganito pong maulan. Ang sarap lang makinig ng mga OPM songs naman talaga. Cathy G, sabi ni Rebs, I miss you both. Shout out po sa tatay ko na birthday today, kay Reynaldo Campos. Happy birthday! Hello sa buong angkan ng Campos family dyan sa Tarlacay. Thank you so much, Rebs. Mag-iingat kayo dyan, ha? And, ayan, Cathy G, sabi naman ni Jessica ng Pasig. Hello, Cathy G. Ayan, ang paborito ko po, yung OPM na dedicate ko sa isang tao ay, ano to? Kanta po ni Gino Padilla, Closer You and I. Wow. Para po yan dun sa crush ko na kapitbahay namin talaga. Lumabas na ba yung crush mo? Anyways, ka-vibes, marami pa po tayo mga maririnig na awit. Inayatid po namin sa inyo. Kaya naman dyan ka lang. Huwag kang bibitiw, ha? Dahil tuloy-tuloy po ang ating sound trip. And speaking of sound trip, nako, abangan nyo po dahil sound trip na po tayo this coming Monday. Kakaiba po ang inyong mga mapapakinggan. Siyempre, mga bagong programa po on a weekdays and of course a weekend. Ang mga makakasama nyo mga DJs. Kaya naman, maki-sound trip na po kayo dito sa FMR and of course dito sa OPM 5. Kasama nyo po ako, Cathy G, sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. 10:59 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes,
3: ang lupet!

Yan with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke-abala. Nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Mula sa mga klasikong himig hanggang sa mga bagong awitin, bida ang musika ng puso't bayan. Panahon na para maramdaman ang tunay na OPM 5.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Richard Reynoso with Hindi ko kaya na hindi kumain, Cathy G. Dahil tanghalian time na, ka-vibes ha. And of course, kayo pa rin po nakikinig dito sa OPM Vibe with me, Cathy G. Ayan, 11:24, kamusta naman po sa mga nanananghalian? Kamusta naman? Ang sarap ba? Oo, bulalo, no? Ang sarap. O kaya sinigang na hipon, sinigang na liempo. Wow, yan ang masasarap kayo maulan eh. Ngayon malamig ang panahon, o kaya tinolang baboy, ay tinolang manok. Although may tinolang baboy, may natikman ako niyan eh, nung nagpa-practicum pa lang ako eh. Alam niya na yan. Doon sa isang malaking TV network, oo, di ba? And of course, syempre, hindi ko kaya, Richard Reynoso, isa po naman din, again, sa mga OPM heartbreak na ballads noong 1990s, at isa yan sa mga awiting nagpasikat sa kanya ha, kabilang yan ka-vibe sa kanyang debut album na Pwede Ba? And written by Aaron Paul Del Rosario. At yan pong kanta na yan, hindi ko kaya, ay yung hirap dun sa ano, sa pagbitaw sa taong minsang naging sentro ng buhay niya. Diba? Pag tayo naman nagmamahal, nangyayari kasi nagiging center natin yung taong mahal natin eh. Na minsan nasiset aside natin yung sarili natin. So, hindi niya kaya. Kakayanin mo yan. Kaya mo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kaya, Cathy G. Kaya mo. Diba? Kakayanin ang lahat. And back to back with, dahil ayang Mahal na Mahal Kita by Rosel Nava. Ayan, noong 90s din po yan. Napakaraming magagandang awitin talaga noong 90s, diba? And yan po ay sinulat ni Larry Hermoso at nilabas noong 1997. At from the theme song, yung pelikula po na Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. And from the title nga na sobrang minamahal niya yung tao. That's it, diba? Ganun lang kasimple. Sobrang mahal ang isang dahil, mahal, mahal na mahal kita. O, diba? Gagawin ang lahat, diba? Ginawa mo na ba ang lahat para sa taong mahal mo, ka-vibes? Anong nangyari? Nandyan pa rin ba siya? Or wala na? Iniwang ka na? Wow. Well, ka-vibes, syempre, tuloy-tuloy pa rin po dahil nga malamig ang panahon. Ayan, kung merong isang awitin, ka-vibes, or may OPM song na i-dedicate mo sa isang tao, ano ito at sino? Ayan. Rudy Molina Rojas, Cathy G, good morning. We're still listening to you here in Verac, Catanduanes. Uy, kamusta po kayo dyan sa Verac, Catanduanes? My wife, my pretty wifey, Let, and daughter, Chelay. And the songs are beautiful, but you're even more beautiful. Wow, salamat po. Ayan, Rudy Rojas. And this one naman, sabi niya, Felix Valdez, for me po yung Closer You and I by Gino Padilla, dedicated po kay Marie Ocampo ng PRTV News. Wow, I'm correspondent kasi sobrang ganda niya po. Ayan, sabi ni Felix Valdez. Thank you, Felix. And Annie, hello to you. And Romy, Rabbit, oy, Bomi. Cathy G, pabati po si Cholo. Birthday niya ngayon. Happy, happy birthday, Cholo. O, ayan, Black One. Kay, ganun din kay Joel, Kath, Jopi, Gia, Celia, and Cholo's parents. Ayan, kay Cherry and Nick ng 214. 214 daw kay Bamboo. Yan ang kanyang gusto. Anyways, ka-vibes. Thank you, Bomi, at syempre sa lahat ng mga kapitbahay mo, kabarangay mo, sa lahat-lahat po na nakapaligid dyan sa bahay nyo. Thank you so much for always listening, ka-vibes. Syempre, tuloy-tuloy pa rin po ha. Habang ikaw dyan, yung iba naman, eh, nagluluto pa lang si nanay. Ngayon pa lang hinahalo-halo ng may puso't pagmamahal ang kanyang niluluto para maihain na ngayong tanghalian time. Syempre, tuloy pa rin ang ating tugtugan dito sa OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: huling. Unat huling mamahalin with Louis Heredia. And isa po yan sa pinakasikat din na OPM love songs noong dekada 90s na inilabas ito bilang single noong 1996, ka-vibes. At naging title track po yan ng kanyang 1997 na comeback album na nakamit. Nakakuha po ng gold record status po yan. At yan po ay awitin na may Filipino lyrics na Edith M. Gallardo. At yung himig po niyan, si Akiko Kobayashi. Isang adaptation nga po yan ng Japanese hit na Koi ni Ochi o Fall in Love. O, diba? And yan po ay sinasabi from the title itself, Una't Huling Mamahalin. Wala nang iba. Ganun lang yun. No question. And back to back with Nang Dahil sa Pag-ibig, Tutsi Guevara. Again, yan po'y sumikat naman po nung taong 2000 na isinulat po ni Jose Larry Hermoso at naging bahagi po ng album niya na Nasa Puso Ko or Sa Puso Ko. And yung song naman from the song title, lubos po itong nagmamahal, lubos na umiibig kahit alam niyang hindi siya ang nag-iisang mahal nung kanyang taong minamahal. Pero nang dahil sa pag-ibig, naging bulag-bulagan siya. Nang dahil sa pag-ibig, nagmahal ng totoo, nagtiis, diba? Para lang sa kanyang minamahal. Wow. And nang dahil sa pag-ibig, Tutsi Guevara. Ka-vibes, maraming salamat po ha sa pagsama po sa akin ngayon pong araw po ng Saturday dito sa OPM Vibe. And I hope nag-enjoy po kayo sa ating tugtugan. And of course, magkambibitiw dahil a lot more pa po ng mga paborito niyong awitin. Tamang sound trip ang inyo pong mapapakinggan dito pa rin po sa FMR. Ayan ha. Siyempre, abangan nyo po ang mga programa this coming Monday po, July 13. Mapapakinggan nyo na po ang mga iba't ibang programa na iyahatid po namin sa inyo. Siyempre, ang FMR ka-vibe sa sound trip. Nako, tayo nang mag-sound trip. This coming Monday po yan. And of course, siyempre, abangan nyo rin ang mga weekends nating mga bagong programa. Ayan. And thank you, ka-vibes, for keeping me company. Enjoy the rest of the weekend. Mag-iingat po, maulan. And of course, God bless us all. Ako po si Cathy G para po sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. 11:50 na po.
1: OPM Vibe. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
2: Lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Live, OPM Vibe.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado, simula July 18. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday. 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng

0: ang vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet sa mga ka-vibes natin na nakikinig dyan sa taas, 102.3 Baguio, 97.5 Gensan, pati na rin dyan sa 102.3 Bacolod. Happy Sabado!
1: Ang lupet!
0: Oras na para sa programa kung saan makikilala nyo ang ating mga ka-vibes to the jocks. Ito na nga po ang kanilang ultimate tambayan, ang programa Campus Break, and syempre kasama niyo po ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At later mga ka-vibes, makakasama din natin ang aking beautiful partner, si DJ Jaja. Kaya naman samahan niyo kami hanggang alas 3 ng hapon, magsama-sama tayo sa kulitan, sa tawanan, at syempre sa mga istoryang magaganap, no, ngayong hapon, dahil bukod sa of course yung mga napag-uusapan natin na talaga namang relatable sa ating mga ka-vibe student jocks, at pati na rin sa ating mga listeners. Nako, mayroon tayong maraming challenges, no, dito. Siyempre, kasama na dyan ang ating kwentong vibero, pati na rin ang student spotlight at show and tell natin kung saan matitest ang creativity ng ating mga ka-vibes. And speaking of creativity, shout out nga dyan sa ating mga ka-vibes na madiskarte. Palakpakan natin yan. Nako, alam mo, naniniwala rin ako, no, sa kasabihan na mas maganda ang maging madiskarte kesa matalino. Agree ba kayo dyan, mga ka-vibes? Siyempre, pagka-diskarte kasi, di ba yan ang ano, street smart? Pag sinabing matalino, yan ang sinasabi nating book smart. So kung ikaw pa pipiliin, saan ka, book smart or street smart? Alamin din natin yan, no, mga ka-vibes, ang kasagutan ng ating mga ka-vibes student jocks for today. Kaya naman pagkaabangan natin yan dito sa programang 2. Hindi 2. Siyempre 1. Campus Break. Oo, mga ka-vibes. Kasi nga Sabado na ngayong hapon. And siyempre nandito na nga ang aking beautiful partner.
2: Hello!
0: Happy Sabado!
2: Happy Sabado, partner!
0: Nanamiss
2: kita, partner.
0: Oo nga, napaka.
2: Kasi diba parang hindi tayo nagkasama last week ata.
0: Yeah.
2: I miss you so much.
0: I miss you too.
2: I will continue to miss you
0: kahit nandito ka na. Clingy yarn.
2: Oo naman, grabe, dapat lang.
0: Uy, kaya naman sa mga ka-vibes natin, ha, ito na nga ang energy natin for this afternoon. The one and only
2: DJ Jaja, ang inyong kalagatang makabagayang DJ.
0: Yun o, mga ka-vibes. Sobrang promising ng afternoon na to. Kaya naman talagang itodo to the max yun ang inyong mga radyo.
2: Yes.
0: At magsama-sama tayo hanggang alas 3 ng hapon para sa programang
2: Campus Break.
0: Muli, kasama niyo ako, DJ ID.
2: At DJ Jaja.
0: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
2: FMR, your favorite music radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang lubat!
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lubat!

Yan with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Maki Jam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: ang vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: aspiring student jocks, it's your time to shine! Mapakwentong college life o study hacks. Get ready!
1: Get ready!
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Cav 5 students! Campus Break!
1: Campus Break!
0: Campus Break!
2: Ang lupet!
3: Kavibes! 92.3 FMR.
4: Your favorite music radio.
3: Kavibes! Ang lupet! 12:46 ng hapon. And nandito pa na ako, DJ ID.
4: Kasama si DJ Jaja.
3: Para sa programang Campus Break! Ito na nga ang ultimate tambayan ng ating Kavibe student jocks. Kaya naman, kaway-kaway sa mga chuper natin na nasa biyahe ngayon. Ayan na medyo makulimlim ang ating sky for today.
4: Oo nga. Oo. Medyo umaambon na kanina. Kaya na ako, sa lahat ng mga Kavibes na nasa biyahe, mag-ingat-ingat po tayo, ha? Oo, saka syempre sa mga naglumalakbay papuntang north, papuntang south, kung dalawang oras o tatlong oras ang biyahe nyo, mag-ingat po kayo at sa lahat ng mga magko-commute.
3: Tama. Kaya naman, kitang-kita nyo naman. Bukod sa mapapakinggan nyo kami dito sa radyo, mapapanood nyo na rin kami sa ating mga social media accounts. Kaya naman, isearch nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. At tayo ay live saan?
4: Sa Facebook! Yar. 92.3 FM Radio dyan sa Facebook. I-type nyo lang dyan at makikita nyo na kami.
3: Kaya naman, makinig ka na at manood ka na rin dahil ito na nga, nakasama na natin ang ating mga Kavibe student jocks. All the way from Lyceum of the Philippines and Cavite State Imus Campus. So, yan mga Kavibes, i-welcome natin ang ating Kavibe student jocks for today na si SJ Vida at SJ Kaya.
4: Hello. Hello guys.
3: Magpakilala naman kayo sa ating mga Kavibes na nakikinig sa atin ngayon. Pwede niyong ilapit yung mikropono sa inyo, guys.
4: Yes, mikropono. Hello. Sige, ano, a university course and year.
5: Ako po si Misha na lang po.
4: Misha. Mushka, Mickey, Master. Sorry. Okay. Continue.
3: SJ Misha.
5: Yes, but sa Lyceum of the Philippines.
4: Yan.
3: Ayan. So, taga LPU, no?
4: LPU.
5: Yes, but.
3: And anong kurso mo?
5: Multimedia po.
4: Yeah.
3: And year?
5: Fourth year po.
3: Wow, graduating. Okay, so we have a graduating student all the way from LPU Manila. Multimedia arts student.
4: Multimedia
3: I love it.
4: Arts.
3: And kamusta naman ang naging araw mo ngayong, morning mo pala, ngayong araw na to?
5: Okay naman po.
3: How are you feeling right now?
4: Wow.
3: Kinakabahan.
4: Okay lang yan. Uh-oh. Maano ka rin. Magiging komportable ka rin dahil sa aming dalawa.
3: Wala kang choice. Pipilitin naman na maging komportable ka. Alright, sige. Mamaya na natin mas makikilala na deeper sense ang ating mga ka-vibes. So, SJ Misha. Ngayon naman kay SJ Vida.
4: Vida. Viva la vida loca.
3: Welcome back!
4: Welcome back!
3: Isa sa mga nagbabalik.
6: Yeah! Yes! Mm. Hindi lang nagbabalik bilang SJ, nagbabalik na rin bilang intern
4: ng
6: FMR.
4: Wala kwa.
3: I love it. Napag-usapan natin yan last year pa.
6: Last year.
4: No, oo nga.
3: It's been a year.
4: Happy anniversary.
3: Almost.
6: Happy anniversary. Good afternoon, mga ka-vibes. This is SJ Vida from Cavite State University Imus Campus. And I am a third year or incoming fourth year BA Journalism student.
4: Yan! Ay, bakita mong gilas mo na naging student jock ka sa amin dati! O, diba?
3: Oo nga. And I'm very excited sa magaganap the challenges pati na rin sa mga conversations na mapag-uusapan later. But syempre, ito na nga oras na para sa ating unang segment at ang tinatawag natin na
4: Show and Tell.
3: Tama! Kaya naman, ka-vibes, ito mas kilalanin natin ng mas malalim ang ating mga ka-vibes student jocks for today dahil meron silang ano?
4: May dala silang ano, isang bagay na magre-representa ng kanilang sarili. O, diba? So, parang creative storytelling, kumbaga. Oo, sige. So, ang mauuna, si Misha.
3: SJ Misha, take the mic.
5: Hello po.
4: Hello.
3: Literal na kulit. Oo, tama. Tama, I love it.
4: Hello po. O, sige.
3: So, Kelly. Sige. Ano yung dala mo for us today?
5: Ano po siya?
3: Paki-describe?
5: It's a picture po ko na naka-cosplay po ako. But it's also an edit na ginawa ko, design po na ginawa ko. Ito po yung napili kong ipakita or dalhin. Kasi I feel like dito ko po na ipapakita yung sarili ko. Not just because naka-cosplay ako, pero I feel more myself when I'm creating something po kasi.
3: Ayun! So, sino yung cosplay mo dyan?
5: Si Angel Dust po.
3: Angel Dust. Alam mo, wait lang. Nung nakita ko yung poster na yan, low-key kamukha mo dyan si Andrea Brillantes. yung Ramona alter ego.
4: Ay, oo nga, no.
3: Diba?
4: Tama.
3: Pero ikaw nag-edit niyan and everything, yes. Layout, concept, sa'yo galing lahat.
5: Concept po is inspired po siya sa nakita ko sa Pinterest po. Pero the edit po and everything, ako po, yes.
4: Ang galing!
3: Wow. Ang galing! Ayan, sa mga ka-vibes natin, ang dala nga po niya, sa mga nakikinig, ang dala po niya ay poster na siya yung nag-design, no? Uh-uh. And kung curious kayo makita, ayan, pwede kayong manood sa ating live stream. So, you have been creating. That's where you feel most yourself.
5: Yes po.
4: Ayun. Mm-hmm. Ano usually kina-cosplay mo? Mga anime ba?
5: Usually po yung mga kina-cosplay ko is a character na either na kaka-relate ako or very interested po sa mga character designs po. Tapos kung ano po yung parang current na interest ko po, yun po yung mga...
4: So, sino yung ngayon, yung current mo?
5: Yung
4: favorite?
5: Yung ngayon po, actually, hindi na po kasi masyado nagkakosmo. Pero here po sa yung dala ko is si Angel Dust nga po from parang... Hindi naman siya cartoon, pero animation po siya. Yung Husband Hotel po doon po galing.
4: Husband Hotel?
5: Has been.
4: Husband Hotel.
3: Has been.
4: Nabingi tuloy ako, Zay.
3: Kaibang husband.
4: Hindi, sige, search ko yan mamaya, ha?
3: Has been Hotel. Alright, palapak naman natin.
4: Ayan.
3: Si SJ Misha ng LPU. Nakakatuwa naman.
4: Salamat,
3: yun.
4: Misha.
3: I love creative people.
4: Totoo.
3: Kaya kung matatest lalo ang creativity niya later. Kaya abangan natin ang mga challenges natin, ha, mga ka-vibes. So, ito na nga. Dito naman na tayo kay
4: Vida La Vida Loga.
2: Hi po.
4: May baong baby. Okay, go ahead, Vida.
2: So, yung sa akin naman po is certificate and awards po.
4: Ayun! Ibagyabang mo yan!
2: Ibagyabang natin yan.
4: Tama!
2: This is the, ano po, yung awards po na natanggap namin for a documentary po na naginawa namin. Ay! Which is yung Himig sa Pagtindig po. This is about rising OPM artists po. Yung mga underrated, under the limelight na hindi pa po nakikilala ng mga tao.
4: So, gumawa ka ng documentary?
2: Yes, we made the documentary po. Director po ako.
4: Wow! Ba't di mo ako finiture dyan?
3: Rising artist yan.
4: May kanta ako.
3: Mahilig sa rice.
4: Tama!
2: So, ayun po. Nung una po, we didn't really wanted po sana na... hindi naman po namin in-expect na yung documentary po namin is mag-boom. I mean, not to do na sikat siya, but recently lang po, we submitted po yung documentary namin sa Film Development Council of the Philippines where they're featuring mga documentary po or other films na gawa ng mga university students po. Yes po. And then, pass ako po or na-submit ko po yung documentary namin. Last March po, nabigyan po kami ng notice na na-feature nga po. Yung napili po siya.
4: Wow! Congratulations, Mystics!
2: And pinalabas po siya sa OneFlix po. Yung parang Netflix ng Pilipinas.
4: Wow!
2: For 15 days po, nandun po siya. Na-stream po siya.
4: Hanggang ngayon, available
2: hindi
4: pa rin?
2: Hindi po siya available
3: But
2: ano po, we have this Facebook page po na nakopost po dun yung University Works po namin.
4: Oh, i-promote so, mo naman!
2: Po. You can check po yung Facebook page ng Likha Periodista. This is the parang event po annually ng Cavite State University na fini-feature po namin yung documentaries from third year to fourth year.
4: Mm-mm.
2: Then, nandun po yung trailer, nandun po yung mismong film na to. So, you can check it out.
4: Gaano katagal yung film?
2: 25 minutes.
4: 25 minutes.
3: Short film siya.
4: Short film.
2: Short film po siya. And then, wala po kaming host. Uh-oh. Yun po yung ano namin. So, hindi po, wala pong nag-narrate. Ang hinayaan po namin nagkwento,
4: yung
2: artist po namin, which is si Sir Maron Bungaitan po.
3: Ay, palakpakan natin.
4: Palakpakan si direct.
3: Ito nga, Vida.
2: Yes.
3: Being yan, pagdedirect, paggawa ng film, itong mga certificate mo, congratulations. Now, what does this say the most about yourself?
2: Nung pinitch ko to sa instructor ko po, ang agad po na tanong sa akin is kung kaya ko ba? Kung makakahanap po ba ako? And then, ako po kasi yung tao na I never do less.
3: Why?
2: And ang motive ko, ang motivation ko po lagi or yung quote ko lagi every time na may ganito ako, bakit na ako magsisettle for less when I can do better?
3: Oh,
2: when God. I can give the best.
3: Oh, rinig mo yon? Rinig mo yon, ate? Sa nakikinig sa atin dyan, di ba? You can do better.
4: Oh, why settle for less?
3: Exactly. Ba't ka magsisettle sa isang tao na pinaparamdam sa'yo na back burner ka? Oh, bigla na punta doon. Akala ko ba, DJ ID, nandito tayo sa mga ka-vibes.
4: Explain. Di
3: ba?
4: Ang galing-galing naman. Yes. Ako, ang ganda ng payo niya, no? Why settle for less when you can do better?
3: Tama. Ang gagaling ng ating mga SJs for today. Very, like I said kanina, no? Promising afternoon.
4: Tama.
3: And, we are in the phase of creatives.
4: Mga creativity sticks.
3: Mga malikhain ng mga estudyante. Kaya naman, mas kilalanin pa natin sila sa ating pagbabalik dahil ito na nga, i-introduce na natin ang ating unang challenge for today. Talagang sasabak sila agad-agad.
4: Excited na ako!

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
1: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Kavibe students. Campus Break.
1: Campus Break.
0: Campus Break.
2: Ang lupet.
3: Vibes. 92.3 FMR.
4: Your favorite music radio.
3: Ka-vibes ang lupit. Kayo pa rin ay nakatutok sa programang Campus Break. Yes, mga ka-vibes, welcome sa pangalawang oras ng ating programa. And syempre, kasama nyo pa rin ako, DJ ID.
4: At si DJ Jaja.
3: Pati na rin ang ating guest student jocks na si...
5: SJ Misha.
6: SJ Vida.
3: Yes, SJ Misha from LPU Manila and SJ Vida from Cavite
4: State University Imus Campus.
3: Yun. What a mouthful.
4: Kabisado ko na.
3: Ano, sige nga, isa pa nga.
4: Cavite State University Imus Campus.
3: Hindi, gusto ko yung nakabukas yung mata kasi pag nakapikit, nangiisip
4: ko. Ah, ganun ba? Cavite State University Imus Campus.
3: Ayan, I love it.
4: Salamat, guys.
3: What a wonderful memory.
4: What a wonderful world.
3: Oh, and speaking of wonderful, ito na nga mga ka-vibes. Wonderful Sabado kahit maulan. Siyempre, no, alam natin na makulimlim, medyo cuddle weather ang weather natin ngayon. Pero dyan sa mga walang ka-cuddle, ito na nga, samahan nyo kami hanggang 3 p.m. dito sa ating programa.
4: Kami ang magka-cuddle sa inyo.
3: Oo, tama. Sino, naghahanap ba kayo ng kakulitan, kakwentuhan, katawanan? Ito na nga, nandito na kami na DJ Jaja at ating guest student.
4: Ayan, galing mo dyan, partner.
3: Simulan natin sa ating unang challenge. Ano ba nga ito?
4: Ang unang challenge ay ang kwentong vibero. Ang kwentong vibero, bale, itong challenge na ito, magbibigay kami ng 3 salita bawat student jock at kailangan nila bumuuna ang kwento na mababanggit nila ang 3 salitang ito.
3: Iisa lang naman na ang rule natin.
4: Iisa lang. Dapat may...
3: May...
4: sense.
3: Oo. Ibig sabihin nun, pwedeng...
4: Dapat makatotohanan.
3: Tama. Mm-hmm. O, diba? Mamaya may meron kasing ano eh. My all-time favorite. My all-time favorite.
4: Yung favorite natin, may...
3: Naglabas ng lechon sa bag. Oo. Napaka-creative naman, diba? Ako rin sana. Sana pwede maglabas ng lechon sa bag, mga ka-vibes.
4: Tama.
3: Sana may bag ako nakasya ang lechon.
4: Oo.
3: But anyways, highways, mga ka-vibes, ito na nga, rekta na nga tayo sa ating challenge for today. Nag-gets naman ang mechanics.
4: May mga questions, clear as day.
3: Violent reactions.
6: Wala naman.
4: Wala kayong choice. Kailangan nyo pa rin gawin.
3: Yan. So, ito na nga. Syempre, sisimulan natin since nandito na si, na naparito na si Vida before. Sisimulan natin sa kanya.
6: Ayun. Pressure.
3: Yeah.
4: Nagawa mo ba tong challenge na ito?
6: Hindi po.
4: Bago to, diba?
6: Yes. Wala pa po yung segments before.
3: Ay, okay.
4: Ano ba ginawa natin before? Nagkwentuhan lang?
6: Ano po? We talked about yung 3 bagay na pwedeng gawin tuwing tag-ulan.
4: Tapos kwento-kwentuhan lang. Wala pang challenge.
6: Wala pa na. So, challenge.
3: Siya yung ano, yung Campus Break first edition.
4: Yes, edition. First season.
3: Isa sa mga pioneers, kumbaga.
4: Pioneers?
3: Taray mo doon.
4: Tapos siya na ang mag-finale. Ay, ang galing.
3: So, ito na nga. Galingan nga natin. Oo. Galingan natin, Vida.
4: Vida?
3: If I'm being honest, do feel the pressure right now.
6: Hala.
3: Hindi do you. Do feel
4: do
3: the pressure.
4: Do feel the pressure. Hindi namin tinatanong. Dapat may pressure talaga.
3: Nakita ko kasi yung resume niya nung nag-apply siya ng intern. Nakasulat doon, works well under pressure.
4: Ay, talaga. Sabi niya, wala ata siyang nilagay
6: parang,
4: doon.
6: Parang napaisip ako kung may nailagay nga ba talaga.
4: Nung makimata niya, girl, sabi, meron ba akong nilagay doon?
3: Hindi,
4: sige, itetesting na natin. Ang 3 salita mo, Vida, ay cellphone, susi, at damo.
3: Cellphone, susi, at damo. Alright, make it make sense.
4: Para sabi niya, hello, DJ.
3: Sige, tingnan natin ha. Tingnan natin kung saan aabot ang creativity
4: tama,
3: ni Vida.
4: Tama.
3: Kaya
4: kaya
3: ito na nga ang iyong countdown. Are you ready?
4: Okay.
3: 3, 2, 1,
4: go.
6: So, kanina umaga, nagpunta ako ng, tinawag ako nung ate ko.
4: Okay.
6: Sabi niya, Vida tumatawag, may tumatawag sa cellphone mo. Tapos sabi ko, ay sige, teka. Kuhanin ko lang yung susi ko.
4: Yeah.
6: Kasi nakalock yung pinto dun sa baba.
4: Okay.
6: So pagbaba ko, may parcel pala.
4: Ayun. May parcel.
6: Akala ko kung ano yung parcel na dumating kasi hindi ko maalala eh. Parang hindi ko maalala kung nakapag-order ba ako.
4: Uh-huh.
6: Tapos pagka sabi ni rider, ma'am, parcel niyo po.
4: Okay.
6: Eh, ano to kuya? Hindi niya daw alam.
4: Siyempre,
6: hindi
4: niya.
6: Siyempre, hindi niya alam.
4: Siyempre, baka naman yung ito-check yung parcel mo. Uh-huh.
6: Tapos, pagka... ano, bayad ko, syempre binayaran ko pa rin naman, may pangalan.
4: Oh, tama naman, syempre.
6: Pagtingin ko, ano pala, may color green.
4: May color green?
6: Hindi ko maintindihan. Naku
4: po.
6: Bakit may color green? Hindi ko talaga maalala ko ano yung parcel na in-order ko.
4: Naku po.
6: Pagkakita ko, ah, yung damo pala na in-order ko.
4: Ah, anong klaseng damo?
2: Anong klaseng damo?
6: Matcha pala.
4: Ama!
2: Ay! Ang talino nun! Ang galing mo dun! Palagpakan! Ang galing!
4: I love it. Hindi ko in-expect yun. Very good.
3: Ayan, shout out sa mga ka-vibes nating mahilig sa damo dyan.
4: Ako yun.
3: Mm-hmm, mga matcha lovers. Mm. Mm-hmm.
4: Nakaka-relate.
3: Oo, ito na nga. So yun, na-complete ni Vida.
4: Ang galing nun.
3: I love it.
4: Oo, very good. 10 over 10. Oo, kayong mga ka-vibes, anong magiging rating nyo para kay Vida? I-comment nyo dyan sa aming live stream.
3: Mm-hmm.
4: On a scale of 1 to 10, 10 being the highest.
3: Yes. So yan, comment nyo na. And bago tayo pumunta kay SJ Mishan, mag-hello muna tayo sa mga ka-vibes natin.
4: Ito na nga, maraming
3: hello,
4: na nga nakatuto.
3: Hello, Gerard Mishano, si Sari Lerma. Ayan, shout out din kay Adriana Sabroso. All the way from Rosario, Cavite. And sino pa?
4: Siyempre, lahat ng FMR squad natin. Si Wayla, si William Mortel, si Lawrence Manipol, Sari Lerma, Felix Valdez. Ano, marami dyan eh, di ba? Saka si Giovanni Ardales.
3: Mahirap diba? Isa-isahin yan. Kasi lumalaki ang ating FMR family. Mamaya, abutin tayo ng siyam-siyam dito.
4: Saka, todo support sila sa atin.
3: Yes.
4: Ako, maraming salamat. Mahal namin kayong lahat.
3: Yes, mga
4: we'll love you all so much.
3: Kaya naman, shout out din sa ating Alteza Herrera Sino Cruz and sa buong Sino Cruz and the Herrera family na nakikinig all the way from Bautista, Pangasinan.
4: Ayun na nga. At marami na rin nag-comment.
3: Oo, anong sabi ni
4: Adrian?
3: Sabi
4: ni Coats Everyday rin. Ayan, shout out. Blessed Saturday to all FMR DJs and FMR squad family.
3: Yeah, so happy Sabado sa mga ka-vibes natin. So ito na nga. Ready ka na ba, Misha?
4: Ready ka na ba? Game na!
3: Kala mo nakalimutan ka na namin na
4: Sabi niya, halang, ang dal-dal nila, baka hindi na ako tawagin, sabi niya.
3: Well,
4: I'm
3: ready?
4: Sorry, Misha.
6: No choice.
4: No choice!
3: I love that energy!
4: Yes.
3: So, ano ang three words ni Misha?
4: Misha, ang tatlong salita mo ay buhok, okay, nail polish, at ulap.
3: Buhok, nail polish, at ulap. All right. Are you ready?
6: Okay.
4: Okay.
3: Okay, in 3, 2,
4: Getty.
3: 1.
4: Go.
6: So, kanina umaga, nung nagising ako, nag-get ready ako sa lakad ko kasi pupunta ako sa FM radio station.
4: Yun na nga.
3: So, malita ko malulupit yung mga DJ.
4: Malita ko magaganda yun.
6: So, syempre, nung nag-aayos na ako, inayos ko book ko, nag-ipit ako, ganun. Tapos parang makapakita ang gilas, ginawa ko yung nail polish ko. Tapos, ayun, so, alis na lang ako, ganun. Kaso, nung pagkalabas ko, pagtingin ko sa ulap, ang kulimlim. So, ayun, hindi na ako nakaalis.
4: Wala pala siya dito. Nasa bahay babala
3: siya. So, sino yung kasama
4: sino
3: natin ngayon?
4: Diba? Lang. Ang galing naman, no? Nagsasalita siya sa bahay.
3: Ano to, naka-zoom?
4: Naka-zoom?
6: Projector.
3: Background lang pala, no? Kasi si Vida kasama sa background niya.
4: Tama. Nako, very good!
3: Diba?
4: Good job!
3: Good job, good job. Napaka-natural yes. ng ating mga kwento, no? And I'm very, very proud kasi nakakatuwa yung mga naging story nila for us today.
4: Tama.
3: Favorite ko yung part na may magagandang DJ.
4: Oo, totoo. Favorite ko rin yun.
3: Pagpasensyaan nyo na po ko, opo. Bira lang masabihan. So, self-love na lang.
4: Tama, tama. Self-love.
3: Yes.
4: Anong salita ang pinakanahirapan kayo?
6: Nail polish. Hindi naman ako.
4: Ah, nail polish.
3: Hindi siya mahilig kasi.
4: Okay, ikaw, Vida.
6: Ako po, ano, Hindi, actually, hindi po talaga. Medyo hindi po ako nahihirapan.
2: Ah, grabe yun!
3: Kasi, hindi siya nag-struggle.
2: Baka director yan.
6: Easy. Ah, kasi yung damo, matcha agad na sa utak.
2: Ang galing. Alam mo, hindi ko nang pag-isipan i-connect yung matcha sa damo. Very good, very good.
3: Yes, para sa mga ka-vibes natin na nagsuspend ng kanilang Saturday with a friend, sipping damo in the cafes. Ayan, sana naman makauwi kayo ng maayos at sana nagdala rin kayo ng payong at nakapagpaalam kayo sa inyong magulang.
2: Oo ha, huwag kayong tatakas.
3: Yes, kaya naman ka-vibes. Ito na nga nakakatuwa. Palakpakan natin muli ang ating mga SJs at mag-back to tugtugan muna tayo habang nagpe-prepare sila para sa kanilang susunod na segment na tinatawag nating
2: Student Spotlight.
3: Yes, mga ka-vibes, kung saan sosalohin nila ang mikropono for 3 minutes. Kaya naman, abangan po natin yan dito sa programang
2: Campus Break.
3: Kasama niyo ako, DJ ID.
2: At si DJ Jaja.
3: At ang ating mga guest student jocks na si
5: SJ Misha.
6: SJ Vida.
3: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
2: Your favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet.
7: Uy, nakangiti siya. Ang Lupet!
8: 92.3 FMR.
9: FMR.
8: Favorite music radio. Ka-Vibes
7: ang Lupet!
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.

0: 5 natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine! Mapakwentong college life o study hacks. Get ready! Get ready! Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-5 students! Campus Break! Campus Break! Campus Break!
1: Ang lupet!
2: Ka-Vibes!
3: Hello again, this is 92.3 FMR, favorite music radio.
2: Ka-Vibes!
3: Ang lupet! So, ayan, hi again, I am SJ Misha from Lyceum of the Philippines University, kasama si
2: SJ Vida from Cavite State University, Imus Campus.
3: Wow! So, yun.
2: So, ayun nga, well, since kanina nagkukwentuhan tayo, diba, na you are now a fourth year graduating student ka.
3: Yes.
2: Grabe, graduation na lang pala, inaantay na itong baklang to.
3: Mm-hmm.
2: So, since graduation season, actually graduation season na, diba, like maraming pag-graduate na ngayon ng August or September.
3: Mm-hmm. No? Dami ko nga nakikita ngayon sa Facebook pag nagsaschool ako, puro graduating.
2: Puro mga graduation pics na, diba, tapos yung mga announcement kung cum laude, diba? Mm-hmm. Wow, grabe. So, since graduation na yung pinag-uusapan natin, well, after naman kasi nun, diba, like, hindi mo alam kung what's ahead. Like, ang daming tanong sa sarili mo. So, kung ikaw, like, since dito na tayo, like, ikaw na fourth year graduating ka, ano bang mas mahalaga sa'yo? Diploma or discarte?
3: Actually, ito ah, ever since kasi, yung mga kakilala ko or yung mga friends ko, ganun, very, ang sinasabi nila, very ano daw ako, madiscarte daw ako, I'm very resourceful daw. Sabi nila.
2: Wow! Discarte are?
3: So, ayun, parang feeling ko kasi kahit sa pag-aaral din, ganun. Parang along the way, kailangan mo talagang maging madiscarte sa kung anong meron ka, kung anong provided sa'yo para magawa mo yung mga kailangan mong gawin.
2: So, discarte talaga yung matimbang para sa'yo.
3: Mm, parang gano'n.
2: Okay. For me, siguro, ano, diploma. Sa ngayon, ha, diploma talaga. Kasi, well, alam naman natin yung kalagayan natin sa Pilipinas. Na, for some reason, mahalaga din talaga yung may diploma. Kasi, di ka tatanggapin sa trabaho when you don't have that kind of degree, when you don't have the diploma or the enough credentials. Diba?
3: Credentials
2: para ano, like ipakita mo kung ano yung skills mo, ganyan. Alam naman natin yung job application here. Medyo hindi ox talaga. So, yun, diploma for now. Yeah.
3: Actually, medyo, ayun, tama din nga yan kasi while waiting sa graduation kasi namin, naghahanap-hanap na din ako ng work, ganun.
2: Mm.
3: So, yun. Kahit na, ayun, syempre, naka-mention, technically, graduate student na ako. Nahirapan pa rin ako maghanap-hanap ng work, yung ganun.
2: Plan mo ba magpahinga muna for, kasi diba may mga students na after graduation, hindi agad naghahanap ng work.
3: Actually, gusto ko mag-work na yun.
2: Mag-work na talaga, na grabe.
3: Ayun.
2: So, yun nga, no. Discarte man o diploma, parehas naman mahalaga yan. Like, hindi ka naman makakapag-trabaho ng maayos kung wala kang discarte. At the same time, kung wala ka rin diploma, medyo hindi alanganin din naman talaga na makahanap ng work these days.
3: Tama.
2: So, yun, shoutout mo? May shoutout? So, may kailangan ba tayong shoutout dyan?
3: Yung family ko, yung parents ko na nakikinig yun, kakagaling lang nila sa pickleball.
2: Wow! Sporty!
3: Shoutout ko lang din yung friends ko sa IM, si Ali, si tsaka si Ali, si Haya, tsaka si Haren, tapos yung boyfriend ko, si Miko.
2: Ay, taro. Paano naman ako? Joke lang. Ayun, ako, may shoutout ba ako? Shoutout dun sa mga kawork ko sa KJ Cafe. Yung boss ko, si Sir Raymart, si At Angel, and yung mga bago naming employees, si Karel and si Sena. Alright, kayo ba mga ka-vibes? Ano po yung opinion ninyo tungkol sa topic natin? Is it, ano pong mas mahalaga? Diploma ba or discarte? So, once again, balik mo, tugtugan naman muna tayo. This is SJ Vida from Cavite State University, Imus Campus.
3: And SJ Misha from Lyceum of the Philippines University.
2: And patuloy po tayong makinigs na 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet!
4: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Mm-hmm.

0: mula July 13. Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Simula July 13. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
1: Ang lupa!

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-vibes
2: Ang lupet!
3: Ang inis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!
5: May

0: calling out aspiring student jocks. It's your time to shine. Mapakwentong college life o study hacks. Get ready.
1: Get ready.
0: Dahil nandito ang official tambayan ng mga Ka-5 students. Campus Break.
1: Campus Break.
0: Campus Break.
2: Ang lupet.
3: Ka-5. 92.3 FMR.
4: Your favorite music radio. Ka-Vibes ang lupet.
3: 2:20 ng hapon and welcome sa third and last hour ng programang
4: Campus Break.
3: Kasama niyo pa rin ang aking beautiful partner, DJ Jaja.
4: At syempre kasama kong aking magandang partner, si DJ ID. Yeah. At syempre wag po natin kalimutan ang ating mga Ka-Vibes student jocks for today na sila. Walang microphone.
3: Sino? Ulit. SJ Misha.
4: Ayun.
3: SJ
4: Misha from Lyceum of the Philippines University. Tama. And SJ Vida from Cavite State University. Imus Campus.
3: Yes.
4: Teka lang. Di ako confident doon.
3: Na kanina
4: Oo nga eh. Cavite State University, Imus Campus. Tama.
3: Yes. Ayun. Oo yan. Kaya palakpakan natin ang ating mga SJs dahil, alam mo, napakaganding. So, sabi ko sana napakagaling, no? At saka napakaganda.
4: Ganding.
3: Mga napag-usapan nila kanina, di ba? Diploma o
5: discarte.
3: Yan ang tanong ng bayan!
4: Ay!
3: Naging ano yun, yun seryoso siya. Hindi, pero kasi di ba, sa panahon ngayon, parang ako naisip ko, kung akong tatanungin mo discarte o diploma, ang sasabihin ko, both. Mm-mm. Both are very important kasi anaanuhin mo ang diploma na walang diskarte.
4: Tama.
3: Diba? Pero kung ikaw naman din ay may diskarte pero walang diploma, mas magdodoble diskarte ka pa. So mas mahihirapan ka. No? Kaya naman, kayo ba? Ano ba masasabi nyo tungkol doon, DJ Jaja?
4: Hindi, tama ka dyan. No? Parang hindi ko mapapagpilian ang isa lang. Dapat dalawa talaga. Diba? It's a combination of both na tamang-tama si ang aking partner. No? Paano ka naman didiskarte? Doble diskarte kung wala kang diploma, mapapagod ka lang rin sa dulo. At syempre, paano ka kukuha ng diploma kung wala kang diskarte?
3: Mm-hmm.
4: Diba? E kayo mga ka-vibes, ano kayo sa tingin ninyo? Pero kayo, would you say that you would agree na it's a combination of both or leaning towards isa lang, isa pa rin ang decision ninyo?
5: Pero ayun nga po, based po sa discussion namin kanina, mas tama naman po na both po siyang importante. Kasi nga po, kahit yung pagkuha mo, yung like process mo para makuha yung diploma, yung pag-aaral mo, syempre kailangan mo ng diskarte.
3: Totoo. Tsaka sa buhay, maganda maging madiskarte din. Mm-hmm. Once na nakuha mo na yung diploma mo, para mas, you know, you make opportunities no for yourself.
4: Tama.
3: Tsaka yung education kasi, napaka-importante niyan, di ba? Na I think yun yung isang bagay na kung yung parents mo, kung kaya nila ibigay lahat, the most important would be education. Yun yung something na hindi makukuha sa'yo ng iba.
4: Tama.
3: Diba? Diba pera, pwede naman yun makuha sa'yo eh.
4: Mm-mm.
3: Tangible yun eh. Pero ang education, it's forever. Never. Information is forever.
4: Ayun.
3: Kaya naman mga ka-vibes, lalong-lalo na sa mga kapwa-estudyante dyan, kapwa natin, kasama ako.
4: Kasama pa rin tayo.
3: Kapwa estudyante ni ating SJs na si Misha and si Vida. Ayan, pahalagahan niyo yung education.
4: Tama.
3: Diba? Don't take it for granted. Oo. Sobrang daming bata na gustong mag-aral.
4: Tama.
3: Diba? Kaya ikaw ka vibes, tama ng pagka-cutting class.
4: Cutting class?
3: Tama na yan. Charot lang.
4: Huwag nyo lang ibaliwala no, yung opportunity na binigay kayo ng education ng kung sino mo sumusuporta sa inyo, ang inyong magulang, o kung kaya naman yung sarili, di ba? Kung kaya mong, kung ikaw ay isang working student, parang, yun nga eh, parang di ba, kudos sa lahat ng mga working students na pinapaaral ang kanilang mga sarili na kahit nahihirapan sila eh, desisyon pa rin nilang ibatuloy ang kanilang edukasyon, di ba?
3: Tama. Para ba sa inyo, SJs, paano ba pinapahalagahan na ang edukasyon?
6: Paano pinapahalagahan? Ano po, tag dito...
4: Miss Universe yung question, no?
3: And I thank you. Candidate number.
4: Napaano sila, paano ba?
6: I believe... Hindi, like, ang education po kasi, well, it starts in the house. Of course, it starts in the household, ganyan.
4: Tama.
6: And in the four corner of the classroom naman po, minsan may mga teacher din tayo na beyond the lessons po yung tinuturo sa atin. So, yun po, pagpapahalaga sa edukasyon is hindi po nasusukat sa kung ano yung tinuro sa ano sa classroom, but pinapahalagahan din po siyempre kung yung kahalagahan nito in the future, in the long run. Mm-hmm. Like, syempre, ito po yung magiging, ano eh, ito yung path, ito yung journey na magbibigay sa'yo ng better future. So, dito pa lang, dapat nagbibigay na tayo ng effort, ng importance, para pagdating, kasi parang training ground na siya eh. So, pagdating, beyond that, of course, nagagamit mo siya, may application. And at the same time, ang education is not, sabihin natin in the 4-year college doon nagtatapos.
4: Oo, di ba?
6: Araw-araw tayong natututo. Araw-araw tayong tinuturuan ng mundo.
4: We learn something every day, tama.
6: And yung pag-learn natin, dapat hindi natitigil 'yan.
4: Tama.
6: Dapat araw-araw willing tayong matuto.
4: At i-apply ang mga natutunan natin.
6: Yes.
4: Ang galing naman.
3: Amen.
4: Diba? Grabe 'yon. Candidate number 2.
6: From
4: all the way from
6: Cavite!
4: Cavite? Cavite ka ba, Misha?
3: Hindi, siya naman ay nag-Lyceum.
4: Manila.
3: Manila. Representing the Lyceum of the Philippines University.
4: We call on candidate number 2, Misha.
5: Ayan po, for me po, para po ano, pagpahalagan po yung education. Pang yung importante po siguro para sa akin is hindi ka lang dapat nag-aaral, dapat kaya mo ring i-apply siya sa buhay mo.
4: Yeah.
5: So, kunyari, sa course po namin, very hands-on po sa multimedia, may iba't iba pong ano, although meron din kaming mga inaaral with definitions and stuff, hindi siya, ano, parang hindi siya kompleto kapag hindi mo alam kung paano siya i-apply.
4: Yes.
5: Kung paano siya gawin.
4: Mm-mm.
5: So, para po sa akin, ganun, kailangan mo pa rin mag-aral, pero at the same time, kailangan kang matuto kung paano siyang gawin.
4: So, kailangan mo namnamin yung mga natutunan mo,
3: exactly,
4: di ba? Hindi yung parang papasok lang sa tenga mo, tapos labas agad sa kabila, di ba?
3: Maganda talaga na yung mga theoretical things, alam natin
4: alam
3: yan.
4: Natin.
3: Yan yung pundasyon, di ba? Ng things that you are about to do outside school.
4: Mm-mm.
3: That's the foundation. Pero nagbabago yan. Hindi yan yung parang yan na yung mismong daan eh.
4: Mm-mm.
3: Maraming pwedeng paths na i-take para umabot ka sa goal.
4: Tama.
3: Diba? So it's good to know the foundation. Maganda na pag-igihin mo na maganda yung foundation mo. But yung work that you do in between your goal and the foundation,
4: doon
3: yung
4: pumapasok
3: importante.
4: Ang diskarte.
3: Exact.
4: Tama.
3: Tama yan to. Oo, diba? Napaka-importante talaga ng both, mga kabibs.
4: Yes.
3: Kaya naman, ayan o, don't again... Lagi namin pinapaalala, 'di ba? Cherish your education. Cherish your time in school. 'Di ba? Learn what you can and apply what you can outside. And syempre, no, 'yun din ang wish namin para kay Misha dahil siya ay graduating student. It's time for the applications, mga ka-vibes.
4: Wala bang graduation song dyan?
3: Oo, ito na nga.
4: Ay. Okay.
3: Introducing Misha. Welcome to the adulting world this year 2026.
4: Multimedia art student. Summa cum laude. Manifesting. Bakit naman hindi? Charis. Pero yun nga, no, ang galing, ang ganda ng sinabi mo rin, partner, no, yung pagtibayin muna natin ang foundation at magagaling dyan ang education, kumbaga. At syempre, dyan na rin papasok ang diskarte. Kasi hindi naman set yung landas mo, eh, diba? Kunyari, course mo multimedia arts, it's not set for life. Doon magpapasok ang diskarte, pwedeng-pwede kayong tahakin ng ibang mga landas na pwede for you. Pero syempre, again, please cherish and appreciate the education that is given to you, the opportunity that is given to you, diba? Itapos natin yan. Tapusin natin ang education, mga ka-vibes.
3: Yes, kaya naman sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin dyan sa taas, 102.3 Baguio,
4: 97.5 Jansan,
3: and 102.3 Bacolod. Kayo po ay nakatutok sa programang
4: Campus Break.
3: Kung saan nakasama niyo ang ating mga ka-vibes, student jocks, na si
5: SJV siya.
4: There we go.
5: SJV da.
4: Okay. At SJ. DJ Janja.
3: And si DJ ID. Dito po yan. So 92.3 FM.
4: FMR, your favorite music radio.
3: Ka-vibes. Ang lupet. More music muna para sa inyo sa oras na 2:30.
2: Uy! Kinikilig! Ang lupet!
7: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Ang vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ka-vibes, ang lupet!
0: Kayo pa rin ay nakatutok sa programang
1: Campus Break.
0: Kasama niyo pa rin ako, DJ ID.
1: At DJ Jaja.
0: And ang ating mga guest student jocks na si...
2: SJ Misha.
3: SJ Vida.
1: Yes.
0: SJ Misha from LPU Manila.
1: Yes.
0: And pati si SJ Vida.
1: Vida from Cavite State University, Imus Woo-hoo! Campus.
0: Nakuha rin natin. Gusto mo yung kanisay. No hesitation.
1: No hesitation whatsoever.
0: Okay. Ayan, nakakatuwa naman. Ang ating mga ka-vibes na sinamahan tayo simula kanina pang alas 12 ng tanghali hanggang ngayon pa alas 3 na. Kaya naman batiin natin DJ Jaja yung mga nanood ng ating live stream pati na rin ng mga nag-comment sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito.
1: Tamang-tama ito na nga, no, partner. Maraming-maraming nag-comment sa ating live stream. Nagla-loading pa sa akin na, partner. Wait
0: nga,
1: lang
0: medyo, ha. Syempre, dahil maulan, ang internet ay mahina. Mahina ang kalaban, guys.
1: Mahina ang kalaban.
0: Ito, gusto ko muna batiin ang ating mga ka-vibes na sina William Mortel, Giovanni Ardales, all the way from Batangas City. Mm-hmm. Itong si Sari Lerma and si Alteza Herrera Sino Cruz. Happy Sabado sa inyo. And kay La Coats Everyday, kay Romeo Arabit. Uy, nakakatuwa naman dahil birthday ng kanyang tropa. Ayan, wow. Pati si Cholo. Happy birthday,
1: Happy
0: Cholo!
1: Happy birthday!
0: Yes, hello sa'yo. Sana man enjoy ka ngayong araw na ito kahit medyo makulimlim, no? And syempre, hello din sa ating mga ka-vibes dyan sa Santo. San? Pleasant Field!
1: Pleasant
0: sa
1: Division
0: Santol, Tanza, Cavite. Ayan,
1: wow.
0: Sila Joel, si Kath, si Gia, si Cherry, si Nick, si Cherry.
1: Wow!
0: No, mga ka-vibes. Naku, maraming salamat sa pag-tune in dito sa ating programa. And syempre, no, gusto ko rin batian ang pinaka-favorite, the one and only baby natin sa radyo,
1: DJ Main! Happy birthday!
0: Yes, para sa mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito, we wish you all the health,
1: yes,
0: success, peace, joy, and love in life.
1: Amen.
0: Baka naman hindi pala all, para naman, diba, share natin sa lahat. 50 kayo, 50 kay DJ Main, and 50 doon sa friend ni Romeo Arabit.
1: Ayan,
0: na si Cholo.
1: Si Cholo.
0: Dalawa kasi sila may birthday today na nagpabati. So 50-50 na lang, guys.
1: Tama. Okay? At sabi rin ni Randy James Concepcion, ang ganda naman po ng mga SJs natin. Wow!
0: I agree. Wow! Truly.
1: William Martel, hello ulit sa inyo. DJ ID, Lady Boss, Jaja, at sa buong FMR squad ng sobrang malabit. Hello, Bossing! How
0: Lady
1: are you?
0: Lady Boss, it's giving ano.
1: Bossing ko yan eh, si William.
0: It's giving mafia.
1: Sabi ni Gina Velasquen, hello, watching from GMA Cavite.
0: Wow! Yeah. Wait lang, di ba may SFX ako nun?
1: Ayan na nga.
0: Ayan, ito ba si ating SJ, si Vida, and si Misha. Meron ba kayong gusto pang batiin bago tayo mag-goodbye sa ating mga ka-vibes?
1: Ayan.
2: Batiin ko lang po ulit yung parents ko, yung nag-comment kanina.
1: Ay,
2: tatay ko po yan. Tatay ko po yan.
1: Sabi nga rin niya, ang ganda naman po ni Misha. Ay, tatay mo pa lang yan. Oh, sige, sino ba? Aside from your parents, do you want... to shout out?
2: Siguro
1: anyone
2: po,
1: else?
2: Shout out na rin po sa department ko po sa school. Department of Languages and Mass Communication. Hello po, Kapsu. And yun po, yung ibang friends ko po na mag-work po ngayon sa cafe namin. Si Ate Carol po and si Sam.
1: Ayun!
0: Ako may hahabol lang ako bago tayo mag-goodbye. No? Shoutout ko lang si Ray Mart na nanonood all the way from Quebec.
1: Quebec?
0: Wow.
1: Saan yun?
0: Tayo dyan sa Quebec? Oo.
1: Ano ba yan? Road trip lang ba yan dito?
0: Grabe naman sa road trip.
1: Ay, hindi ba?
0: Next question, please.
1: Next question, please. Mahina sa geography.
0: Pero, ayan, maraming salamat sa mga tumutok dito sa ating programa. And syempre, maraming salamat sa ating SJs for today. Nag-enjoy ba kayo?
2: Nag-enjoy po.
0: Ano yung pinaka-natutunan nyo? Natutunan? Kala mo naman nag-lecture
1: meron ba?
0: Tayo.
1: Kung meron man.
0: Baka ano puro kakulitan, ha?
1: Ano, nahihirapan sila sa mag-ho?
0: Siguro wala.
1: Demo sa experience ninyo dito sa 92.3.
2: Nakakatuwa naman po. Na,
1: naman?
2: Nakakatuwa po.
1: Okay.
2: Nakagulat na may Miss Universe questions po.
1: Pero napakita, napatunayan niyo yung ano, yung talent niyo, yung talino ninyo, yung creativity niyo,
0: di ba? And
1: the
0: wit.
1: Tama.
0: Mm-hmm.
1: How about you, Vida?
2: Well, ano po, tulad nga po nung sabi ko kanina off-air actually, it's a dream come true po talaga. na ano, like 10 years ago nakikinig lang ako sa radyo, and then right now hindi ko po akalain na matutupad pa rin yung pangarap ko na to go on air, and kahit pa paano sa 3 minutes po na yun kanina sa Student Spotlight, like naranasan ko po maging DJ. So ayun po, it's really a dream come true to be here.
1: At dalawang beses ka ba nakasala, yes, diba? Ang galing naman ni Vida.
0: Hinapot. Hinapot yung slot. Dati niya nakikinig, tas ngayon siya naman yung pinapakinggan.
1: Diba? At ayun na nga, partner, no? Sa mga nakikinig sa atin, I think this is our last, no? Last episode na po ng programang Campus Break. And of course, gusto ko lang po sabihin na maraming maraming salamat sa buong team ng Campus Break. To my partner, maraming salamat na sa mga pinagsama nating dalawa. I think, yes, 2 years? 1 year
0: more
1: na ba?
0: Than
1: more
0: a year.
1: Than a year, no? Oh. Ang pagsama natin dito sa programang Campus Break. At ang dami-dami kong natutunan sa iyo, partner, kaya't maraming maraming salamat sa iyo.
0: Yes, ako rin naman, syempre. Oh, thankful so much. Thankful so much sa aking partner na si DJ Jaja. Kasi simula sa pool na nagsimula tayo dito sa FMR, nakasama kita
1: tayo
0: sa mga programa.
1: And tama.
0: Hanggang ngayon, ito sa pagtatapos ng ating programang Campus Break, magkasama pa rin tayo. Siyempre,
1: yes,
0: no,
1: course.
0: I am wishing you all the best of luck.
1: Likewise,
0: sa programa
1: partner,
0: mo.
1: Sa programa mo rin. Gabi, excited na ako, ha?
0: Yes. Kaya ano naman yung sa'yo?
1: Yung sa akin, Y2K Rewind, every Saturday po. 6 a.m. na po. Ako na po ang gigising sa inyo, mga ka-vibes, every Saturday, 6 a.m. to 9 a.m.
0: Oh, grabe. Y2K Rewind.
1: Y2K.
0: Ang cool girl naman, Norn.
1: 2000s po ang mapapakinggan natin sa aking programa. Kaya, ayun po. Makinig po kayo next Saturday na po yan.
0: Yes.
1: How about you, partner?
0: And syempre, abangan nyo rin po ang bagong programa natin na iDiva Night, 6 p.m. to 9 p.m. kung saan tayo ay magkakantahan.
1: Nako! Pwede mo sumali dyan? Gusto ko rin kumanta.
0: Naman! Oo, mga ka-vibes. Pagkaabangan po mga bago nating segment, mga bago nating programa, and sa ating FMR family na patuloy na lumalago, and sa mga audience natin, sa listeners natin, maraming maraming salamat po sa inyong suporta.
1: Tamang-tama.
0: And once again, nakasama niyo po ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
1: At kayo?
2: SJ Misha. SJ Vida.
1: And of course, si DJ Jaja, ang inyong kalogat ama kabugerang DJ. And again, maraming maraming salamat sa lahat ng mga student jocks namin dito sa aming programa. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, and we wish you all the best.
0: And once again, this has been
1: Campus Break,
0: signing off.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: Tunog Banda. Musikang acoustic o kakaibang indie sound. Tugtugang bago at pangmalakasan. Ka-vibes! Tara na at makijamming sa Sessionistas.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado
3: Ang chinitang chikanora DJ Kim Cherba At ang tropa nyong nakakabaliw kasama DJ Sigel Sa programang Sessionistas
1: Ang Lupet!
4: Goodbye.

0: FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes ang lupit. Oras po natin Ka-Vibes 3:28 at syempre pagpatak ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi kasama nyo na ang
1: jamming nyong at duo na makaka-jamming nyo tuwing
0: Sabado. Parang galit si ano, parang galit si DJ Sajay. Parang may pinag, may dinaramdam.
1: Hindi, sino ba namang di mamadadaramdam eh? Hindi na kita makakasama tuwing Sabado, DJ Kim.
0: Wait lang, umpisa pa lang ito, parang wilawa ka sa naanin natin.
1: Sorry.
0: Makakasama nyo pa rin po, makaka-jamming nyo tuwing Sabado. Ang programang
1: Sessionistas
0: kasama ang chinitang chikadora, yeah. Kim Churba.
1: At syempre, kasama rin ang tropa mong nakakabaliw kasama, DJ Sai.
0: Alam niyo bakit kaya yun nakasalamin? Kasi naiiyak siya mga ka-vibes. Oh, talaga naman. Alam mo, dapat ang background sa'yo ganito.
1: Alam niyo, sa buhay, mga ka-vibes, hindi niyo naman talaga i-expect na may mga narating na pagsubok.
0: Mm-mm.
1: Pero kahit ganun, lagi lang tatandaan na
0: totoo na to.
1: Drink your water 8 glasses a day.
0: Bakit may ganun?
1: And drink your vitamins.
0: Para nag-iba bigla.
1: Ha? Hindi, ano yun eh? Kumbaga tip yun. Para sa mga tao. Para sa mga kabags.
0: Uy, pero ang daming nga abangan na. Kasi maraming mga pagbabago. Pero syempre, wala eh. Ganun talaga sa mundo, di ba? The only constant in this world is change.
1: Yes.
0: So you have to adapt. You have to accept.
1: Yes, at saka tayo pa rin magkakarinigan
0: correct,
1: dito mga ka-vibes.
0: No, every Saturday. Yes, at syempre, mga ka-vibes, kami muna ang makakasama nyo for today's radio.
1: Ayan.
0: At syempre, sararout muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na talagang sa gitna ng daan, napapakamot ulo na lang. Kasi bago yung panahon.
1: Oo nga, minsan araw, minsan ulan, minsan babagyo, minsan mahangin. Ano ba, lahat na.
0: Totoo, parang ano daw, mood swing daw ng mga kababaihan.
1: Oh.
0: Ganon daw siya. Pero okay lang yan, at least nasanay na kayo sa mga girls, di ba?
1: Uy, wala akong sinabi dyan. Ha? Baka yung mga ibang girls dyan, mag-react sa akin.
0: Ay, hindi naman. Sus, na ano mo lang si Sari Lerma eh, para hindi maganda.
1: Sari, my love. Shout out, Sari, my love, ha?
0: Sari, my loves. Talaga namang mamimiss ka ni DJ Sigel.
1: And of course, John Vincent Sagrado, ha? John
0: Oy,
1: Vincent.
0: Oy, ang dami, ha?
1: I love you, ha?
0: Oy, taray, pa I love you na
1: siyempre,
0: si DJ Sigel.
1: Siyempre.
0: Pero ito na nga, di ba? Speaking of, dahil nga Saturday, dahil pabago-bago yung panahon, di kailangan, mas anuhin natin, i-push natin yung ulan.
1: Tama. At saka ano, mga ka-vibes, ha? Yung ulan, dapat pinapasalamatan natin yan.
0: Kasi blessing yan.
1: Blessing yan. Kumbaga kapag masyadong maaraw din kasi, kuwawa rin yung mga halaman, tsaka yung mga aso, mga pusa sa kalye na nauuhaw kasi walang tubig. Kaya
0: ito
1: ngayon, may ulan. Meron na silang water, source of water a
0: wow.
1: day. And a water a parang, day keeps the doctor away.
0: Para nagiging ano, this is...
1: This is Sigel!
0: Yes!
1: Corn.
0: Pero ito na nga, sige na nga, dahil nga, today is the... We dedicate this song to our ka-vibes.
1: This might be the last day, but this is not gonna be the last day of the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it.
0: Pasensya nyo na kami, ha? Medyo pagbigyan nyo na kami ngayong araw na ito, diba? Talagang ninanam na muna namin ang bawat oras, bawat minuto,
1: yes.
0: mga ka-vibes. Dahil gusto namin magpasalamat sa lahat po ng talagang sumubaybay sa duo ninyo every Saturday.
1: Ayoko ng mga gantong mensahe kasi may something na paparating eh pag may gantong mensahe.
0: Di syempre, para hindi ka may something, ito na. Yes!
1: Soundcheck mic 1-2.
0: Iiyak na.
1: Soundcheck mic 1-2.
0: Pinapaiyak. Okay, dahil dyan ikaw mauna.
1: Kung ito man ang huling awiting.
0: Isang sentence pa lang, parang naiiyak na siya. Wow!
1: Nice kung naman
0: mo,
1: ikay bahagi na ng buhay ko.

0: Ngayon alam ko na kung baka tayo papaalisin. DJ Kim, dahil ang boses natin, ginto. Sana iyong marinig. Andam.
1: Ikaw ay mahalaga sa akin. Ang awitin ko'y iyong dinggit. Para totoo nga.
0: At kung marinig ang panalangin, lagi kang naroroon, humihiling ng
1: pagkakataon.

0: salamat ng marami.
1: Maraming salamat mga ka-vibes. At syempre hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil makakasama nyo pa rin ang programang
2: Sessionistas
1: dito lang yan sa 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet.
1: Ang oras, DJ Sigel.
2: It's 3:36 na.
3: Sessionistas
2: ang lupet. Naglalambing siya, oh. Ang lupet.
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Sessionista.

0: Let it go.
1: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
1: Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherva, at ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel, sa programang Sessionistas.
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio,
4: Ka-Vibes, ang lupet.
0: Oras natin, Ka-Vibes, 3:51. At syempre, sa mga oras na ito, diba, may makakasama na tayo, DJ Sigel.
4: Siyempre.
0: Para haranahin tayo sa hapong ito at malamig na panahon.
4: Oh, syempre naman. Hindi kompleto ang programa Sessionistas kung wala ang mga nakaka-jamming natin.
0: Correct.
4: Kaya naman, simulan na natin to. DJ Kim Churba.
0: Yes, let's all welcome.
4: Ovalera.

0: And that was Ovalera! At syempre mga kabayse, bibitinin muna namin kayo dahil sa ating pagbabalika, mas kikilalanin natin ang grupo nila, diba?
1: At syempre, sasabag din sila sa Bunot Challenge natin.
0: Kaya abangan natin yan mga kabayse sa pagbabalik ng Sessionistas. Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, kabayse, ang lupet.
0: Ang oras natin,
1: 4:01 na.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Yan with DJ Kathy G sa OPM Vibe. Makaulaya. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni

DJ Sigel. Shout 3 PM, Maki Throwback Pa More with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Nandito na ang makakajam ninyo tuwing Sabado.
2: Ang chinitang chikadora DJ Kim Cherva at ang tropa niyong nakakabaliw kasama

0: favorite
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
2: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3 FMR

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherva. At ang tropa nyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel. Sa programang Sessionistas.
2: Ang lupet!
1: Sessionistas.
3: Ka vibes.
4: FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes ang lupet. Oras natin 4:19 ang hapon. Kaya naman kaway-kaway muna sa lahat na mga nakikinig all over the world.
5: Kaway-kaway.
4: Kaway ba yun? Oo. Kawaii. At syempre kasama nyo pa rin ang makakajamin nyo tuwing Sabado, DJ Sigel.
5: At syempre makakasama nyo pa rin po ang chinitang chikadora, DJ Kim Turba.
4: Para paano na yun? Parang nakakutan na sa ganun.
5: Siyempre, mamimiss kita eh.
4: Ayan na naman tayo. Pero ito, hindi natin pwedeng imiss ito. Dahil kasama natin ang humarana sa atin kanina. Siyempre, ang bandang
5: Ovalera. Yun o.
4: Yun o. Hello.
6: Hello.
4: Ayan. Sige, batiin nyo muna yung mga ka-vibes natin.
6: Hello mga ka-vibes. Kami ang Ovalera.
5: Yee! Kala ko meron kayong parang P-pop eh.
4: Yung parang we are. Chen.
5: May ganun din ba kayo?
6: Ay, wala.
4: Wala. Pwede ba magpakilala muna isa-isa ang sa inyo? Ay. Say present. Charet.
5: Klase.
6: Okay, simulan mo na, Justin.
7: So, I'm Justin, the rhythm guitarist po ng Ovalera.
4: Wow. Sabay mo pa rhythm na. Sige nga, sapal nga. The rhythm.
7: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat.
4: Charet. Okay, next.
6: Okay, hello, ako si Cedric, lead guitarist pati vocalist ng Ovalera.
5: Panis.
4: Panis. Okay, next, yung kamukha ni ano.
5: Oh, no, drummer ng ano, Panchcola.
4: Panchcola, baka nakikinig kayo dyan, ha?
8: Ako nga pala po si ano, si Marlon Gandesa, ang bassist ng Ovalera.
5: Panis. Oh.
4: Panis.
5: Oh.
4: Next.
5: Eto, matinding instrument na ito.
4: Matinding.
9: Si Alfrancis Luigi Miole po, drummer ng Ovalera.
5: Drummer. Ang tanong. Ano yung ginamit mo kanina ng pang-drums?
6: Pakita mo.
5: Dali mo.
4: Dali mo. Angat mo para makita. Ayan.
6: Bigas.
5: Para sa mga ka-vibes na nakikinig sa radyo, ang hawak-hawak po niya ay bigas.
4: Correct.
5: Shake mo.
4: Yan. Yan yung ginagamit niya kanina. Alam ba yan ang magulang mo?
5: Sino kumuha
4: niyan?
6: Hindi ko alam.
5: Tsaka anong bigas yan? Jasmine ba yan? Sinandoming?
4: Meron dito nag-comment si Elisha Coral. Ayan, solid daw.
6: Oy, hello kay Elisha.
4: Yes.
5: Elisha, nakasama na natin dito yan.
4: Ayaw nga pala. At sabi ng nanay neto, sabi.
5: Ano sabi?
4: Ano yan, anak? Anong kinawa mo sa bigas
5: na? Ayan na nga. Ayan. Kasi kayo nagpapaalam.
4: Mahal ang bigas ngayon, anak.
6: Nako.
4: Ibalik mo yan.
6: Nako.
5: Anong bigas ba yan?
6: Dinorado?
5: Mas maganda ang tunog ng Jasmine kung alam mo lang.
4: Ay, sayang. Paano yung tunog nun?
5: Play mo yung Dinorado.
6: Try mo.
4: Play mo.
5: Ah, wala.
4: Paano yung Jasmine? Wow!
5: Ganun.
6: Malupet, di ba yun?
4: Ang lupet! Ang lupet, di ba? Literal na ang lupet. Pero ito na ha. Curious kami DJ Sigel.
5: Oh, yan.
4: Bakit nyo naisipan na tawagin kayong Ovalera?
5: Dahil ba idol nyo si Ray Valera?
6: Ay hindi, malayo ang ano naman. Kung pwede lang.
5: Okay, oo.
6: Ayan, Ovalera, nag-start siya since kaming tatlo.
4: Mm-hmm.
6: Ito, pati si Justin, pati si Luigi, yung drummer namin. Magkakabanda na kami before.
4: Mm-hmm.
6: So, ang pangalan kasi namin nun is Ova Inhero. Ang meaning nun is yung pagiging dikit. And
5: okay.
6: So parang yung banda namin may chemistry,
4: may band.
5: Okay.
6: Then si Justin, since nag-aaral siya sa pamantasan ng Kabuyaw.
7: Ayan. Yeah, shout out.
4: Yes, taga ayun, South pala kayo, no? Yes. Kabuyaw. Yeah,
7: Kabuyaw.
6: Ayan. Shout out daw sa PNC. Ayan, galing sila sa ano, nagkaroon sila ng band sa school na nilaban nila sa Battle of the Bands. Ang pangalan na
7: yung pangalan po nung banda po namin sa Battle of the Bands ay Aleira po.
6: Ayun.
7: Aleira.
4: Bakit naman Aleira 'yon?
7: Alam ko po, pangalan po ng pusa nung isang...
4: Oh,
7: ay, cute naman.
4: Galing ah, okay.
6: Ayan. Then, ano, yun, yung dalawang bands may nagsama namin yung name, so naging outcome niya, Ovalera.
4: Mm. Okay, dikit, tapos pinagsama na rin.
7: Eh, buti yung banda mo dati pumayag na ipagamit yung Aleira na ano.
3: Kasama ko naman po to.
4: Ah, ikaw pala ang yun. Ano.
7: So,
4: ikaw.
7: Pusa mo yun. Ay, hindi.
6: Sample ng meow.
4: Sample nga.
7: Yan. Ang cute, ang cute na, ang cute na. Grabe.
4: Yan, grabe.
7: Ang
4: galing mo, ang galing mo. Sarap mong yakapin sa likit.
7: Eh, huwag naman sa likit. Huwag sasakal yun.
4: Ay, sorry. Pero eto na, yung pala yung history no, DJ Sygel.
7: Alam mo DJ Kim, nagtataka rin ako kasi syempre alam na natin yung history ng Ovalera.
4: Okay.
7: Pero yung pinagdaanan ng gitara niya eh, parang grabing history, parang World War 1 pa ata.
4: Grabe,
7: yan.
4: Grabe sa World War
7: 1. Anong kwento ng gitara mo?
4: Correct.
6: Ito, sadya talaga yung ano niya.
4: Ah, sinadyaan niya talaga.
6: Kumbaga sa mga gitarista, alam niyo naman to, relic ang tawag.
7: Yun.
6: Pero itong guitar, meron kasi kaming shop sa ano, yeah, sa
7: promote,
6: South.
7: Promote.
6: Yeah, pa-promote natin yung CNY.
7: Oh, magbayad ka 10,000.
6: Ay, bawal.
4: Go, go, go. Shout out mo na.
6: Shout out sa CNY Guitar Setup. Kung gusto nyo magpa-setup ng guitars or magpa-repair, punta lang kayo sa
7: shop. Nag-promote pa.
4: Nag-promote talaga. Oo.
7: Okay yan.
4: Pero hindi, oo. Kasi syempre, sinuportahan din kayo, di ba? At talagang pinagandaan nila para makatugtog sa atin, ka-vibes.
7: At saka ano, ang cute ni Teddy, ah.
4: Oo, ang cute.
7: Si Mr. Bean.
4: Kore. Ay, oo nga. Kamukha nga niya si Teddy. Oo. Pero ito na nga, gusto naming malaman ilang taon na kayo as Ovalera.
7: Kaya na.
6: Ilan taon na ba tayo?
4: Ayun na, hindi na alam.
7: So, nag-start po yung Ovalera way back 2024. Kasama na po si Marlon. Pero nung tatlo pa lang po kami, 2022 po.
4: Uy, matagal-tagal na ha. Diba? Parang siguro 4 years plus. More than 4 years. Grabe, dami niya ng pinagdaanan. And for sure, sa pag-compose ng kanta, gusto nating malaman, DJ Sai.
7: O, yan na nga.
4: Ayan. Paano ba? Ayan, sino ba ang nagsusulat sa inyo? Paano niyo na
7: Yung thought process niyo para makagawa ng kanta?
6: Ang ano talaga main writers natin ay ako pati si Justin. Mm. So yung napakinggan niyo kanina na first song namin, title nun ay Diana. So dinededicate ko siya sa aking girlfriend.
7: Naksa.
6: Hulaan niyo kung anong pangalan.
7: Ano Justin.
4: Layo, no?
7: Ay, layo.
10: Dinurado.
7: Bigas yun. Gahalo-halo na.
4: Iba yun, ah.
6: Dinededicate ko siya sa aking girlfriend na si Diana.
4: Wow! Sige. Any message kay Diana?
7: Ayan.
4: Diana.
6: Hi. I love you. Nandun siya ngayon. Nandito siya ngayon.
7: Kanina may chat ka pangalan. Ano ah?
6: Ay! Wala akong cellphone.
4: Ay, wala. Bakit ganun? Ito naman. Andun na ka tayo sa moment na pinakikinig natin.
7: Kaya nagchat sa kanya mama. Si mama niya. Sabi niya, yung bigas ko, ibalik mo yan.
4: Correct. Napaka-supportive ng girlfriend mo.
7: Eh, paano ka naman?
4: Oo.
7: Ano ka rin ba? Inspired ka rin ba? May girlfriend ka rin ba?
4: Expired na daw.
7: Sakit naman nun. Bakit? So, meron ba time na parang na-broken-hearted ka? Tapos
4: ginawan mo ng kanta?
3: Sa ngayon naman po, hindi. Hindi po ako nagsusulat pag broken po.
7: Bakit?
4: Di ba may tanong ka lang?
7: Ayun. Eh, ito ah. Mahirap tong tanong na to. Dapat sagutin mo to ng maayos ah.
4: Ayan na. Ang tanong.
7: Ayan na. 1+1. Hindi, ano ang tanong ko ay, ano ang mas madali para sa'yo gumawa ng kanta? Anong emotion? Pag in love ka or pag broken hearted ka?
3: Para po sa akin, mostly po kasi yung songs ng Ovalera about po sa love eh.
4: Mm. So pag in love,
3: pag motivated po and inspired ka, mas madali po talagang magsulat pati pusa na pong papasok lahat ng melody sa utak.
7: Talaga? So wala kang parang syempre iba 'di ba, parang imbis na mumurahin mo harap-harapan, gagawin mo na ng kanta eh.
4: Dahil sa mga hinagpis. Meron, sakit.
7: Meron naman pong ganong kaso, hindi pa po.
4: Hindi ikaw, pa niya na-entertain.
5: Agree ka?
6: Siyempre.
5: Ano, siyempre kasi yeah. Mag-aaway ko.
4: Kasi mag-aaway kay mamaya, ano, paglabas mo.
6: Ayun na nga.
4: Hala, sige.
5: Oo, patay tayo dyan.
6: De, ano, most of the time, same naman kami ng thought sa pagbuo ng songs. Okay. Kaya, agree ako, pagka mas motivated ka or inspired, mas madali ka makakasulat.
4: Sino naman yung nag ikaw ang nakikita?
5: Yan.
4: Ikaw ang may kasalanan.
6: Siya.
4: Okay, ano naman ang kwento ng ikaw ang nakikita?
7: Kasi po, way back 2024.
5: Aba, nagstrampa ng gitara.
6: Nagre-reminis siya, guys.
7: May ano po, parang may another band po na sinabi ko, gagawin ko kayo ng kanta, ibibigay ko to sa inyo. And may crush din po ako na time.
5: Tayo tayo dyan.
7: And pumasok po sa isip ko yung melody, tas tuloy, nagawa ko na po, ginawa ko po ng demo, ibibigay ko na po sa ibang band. Pero ayun po, hindi po nila tinanggap.
5: And bakit?
7: Wala po, parang hindi nila nagustuhan ganun, di ba?
6: Or
7: nawalan din ng
6: wala silang tawag doon, motivation sa pagbabanda.
4: So yung crush mong yun, crush mo pa rin siya hanggang ngayon?
7: Ay, hindi na po.
5: Bakit? Bakit?
4: Bakit? Sayang naman yung ikaw ang nakikita. Oh. Sino nang nakikita mo ngayon?
5: Ayaw, syempre.
4: Hindi mo ko dati.
5: Ayaw po dati.
4: Sino ang nakikita ni Justin ngayon?
7: Ano pa? Confidential.
5: Ay!
4: Sige. So, mali mo, nakikinig siya, nanonood pa niya siya.
5: Yan.
4: Any message?
5: Yan.
4: Sana makita mo rin ako.
7: Tama eh.
5: Ano, sige, mensahe mo.
4: Sige, mensahe.
5: Oo, pagkakataon mo to.
4: Uy, totoo.
6: Ang shy.
7: Ayun po, sana at
4: the camera, yes.
7: Sana at the end of the day, makita rin nung taong yun yung
6: halaga mo.
5: Kinakabahan ka.
4: Kaya ka ba? Nanginginig.
7: Hindi ko po kasi.
5: Alam mo, dapat ang sinasabi mo sa taong mahal mo, straight mo agad. Will you marry me?
6: Oh! Ayun.
5: Mali ba?
4: Mali yun. Mali. Bata pa to.
5: Bata ko ba? Ay, nga pala. Ilang taon pala kayo?
4: Ay.
2: Ang lupet!
4: Ang lupet na mga tanungan natin dito.
5: Oo nga
6: eh. Ano? 18.
5: Ah, talaga?
6: Yes.
5: Kayo?
7: Ako pa 23.
5: Ah.
4: Oh, pwede na to. Pakawalan.
5: Cheese punch cola.
8: Ano po? 26 baby face lang.
5: Wow!
4: Ay,
5: ikaw nagsabi nun, ha?
4: Face nga siya.
5: Oo, baby face.
9: 21 po ako.
4: Wow! Parang mga kapatid ko to, mga kapatid ko. Mga bunso ko kapatid.
5: So, ikaw pala yung youngest.
4: Pinaka-youngest.
5: Yes. So, ikaw din ba yung troublemaker sa banda nyo?
6: Ay! Itong nasa likod ko.
4: Ay, yun. Si 21 ba yan?
6: Joke.
4: Pero ito na, dahil malalaman na natin yan, DJ Shazel, kung gaano naman sila kagaling.
5: Yan.
4: Ayan, di ko ba mabadidisband yung group nila?
5: Huwag naman. Alamin natin mga ka-vibes kung gaano nga ba kalupit itong yan. Mga bandang itong Obaleira sa dito sa Bunot Challenge.
4: Yan, bunot. Bunotin nyo na. Ano kaya ang labunot nila?
5: Ang nalalabay. Aba,
4: hinila-hila
5: pa.
4: May ganun pa, hinila-hila.
5: Hop!
6: Sino ba ang gusto maging pangalawa?
5: Uy!
7: Aray!
4: Aray mo ka!
6: Aray!
5: Sino ba ang gustong maging pangalawa? Kumbaga parang kabit.
4: Third party! Iba yun. Pirida! Kabit! At kung ano pa. Ako, ayoko ng mga ganyan-ganyan eh.
5: Kumakaliwa!
4: Oo.
5: Ba't kayo kaliwa na kaliwa? Pwede kong kumanan.
4: Yan.
5: Straight!
4: Diba? Correct! Sige, gusto nyo ba ng time para makapag isip-isip, magsi-shoutout muna tayo sa mga ka-vibes natin.
6: Okay, sige.
4: Pag-usapan nyo muna yan. Okay, alright. Ito na. Ay, maraming salamat kay Sari Lerma. Yes, ikaw ang nakikita. Sakto yan sa crush ko. Crush para sa'yo yan.
5: Sari.
4: Sige. Ikaw
5: Sari.
4: Naman na magbigay ng message
2: ang
4: kay ano, kay Sari. Ayan.
5: Sari. Kahit sabihin natin hindi ko na makakasama si Kim. Sure ba? Ikaw pa rin naman yung nasa puso't isipan ko. Kahit anong mangyari.
4: Para may umahabol pa si Wela, nag-heart siya, nag-heart si Wela.
5: Wela. Oh, Wela. Lagi mo lang iisipin na pag nalulungkot ka or pag meron kang pinagdadaanan sa buhay, lagi mo lang iisipin that time is gold. Oh! And that love moves in mysterious ways.
4: Teka lang, ano na to? Ano na nangyari?
5: Bakit? Ano yun? Words of wisdom. Words of wisdom. Para yung mga kabibs natin dyan. Oh, walang iwanan. Crush kita, DJ Sajal. Sabi ni Jan Pinsin sa Gago. Maraming maraming salamat sa mga supporta ng mga kabibs.
4: Uy, maraming salamat ha, kabibs, ha, sa pagsuporta po sa duo ninyo na nakaka-jamming nyo tuwing Sabado.
5: Yes.
4: This is our chance din para magpasalamat sa lahat ng mga kabibs natin. And patuloy pa rin po nating suportahan ang mga bagong programa.
5: Oo, malulupit pa rin yan, mga yan.
4: Malulupit pa rin yan, kabibs.
5: Dahil syempre, ang 92.3 ang kabibs nyo sa Sound Trip.
4: Yan! Diba? Totoo yan. Kabibs mo sa Sound Trip. Kahit yes. Saan ka man. Ano bang Sound Trip mo dyan.
5: Oh.
4: So kung malaman yung mga ganun eh. Noon ba yung Sound Trip na pag malungkot sila, masaya sila.
5: Ang ganda niyang pakinggan. Diba? Ang ganda niyang malaman.
4: Diba? Inspired sila. Gaganahan sila. Ano yung music nyo, diba?
5: Oh, kapag wari, kailangan ng motivation. Correct. Ano yung pinapakinggan.
4: Mm-mm.
5: Ako kasi pag ganyan, lead me Lord. Agad.
4: Uy, totoo yan.
5: Siyempre.
4: Ako yung ano, yung Oceans.
5: Oceans. Oh, ganda rin yun. Kumanta siya, oh. Kumanta siya. Ay, sabi ni ano, William Mortel. Ay, may nagtatampo, DJ Kim.
4: Oy, William Mortel, huwag kang mag-alala dahil tuwing Saturday naman, eh magkakasama naman tayo. Yeah. Magkakarinigan. Magpapamiss lang ako sa inyo na from Monday to Friday.
5: Oh.
4: Mamimiss nyo lang ako ng bonggaseous, pero ayaw nyo nun. Sa Saturday, bongga yan.
5: Yung maganda rin minsan diba? Yung namimiss mo yung isang tao.
4: Oo, correct.
5: Para pag nakita kayo, boom, all out agad. Diba?
4: Parang ano, paano yun?
5: Boom!
4: Yan. All out, ganun.
5: Bigyan ng pampasaya yan!
4: Yan! Bigyan ng pampasaya yan!
5: Ah, gusto mo TV? Diba, sige yan!
4: Ah, single ka, bigyan ng jowa yan!
5: Oy, kailangan ko yun.
4: Ay!
5: Di pa ako na...
4: Nakala ko ba nandiyan na si ano?
5: Si Sari Lerma. Oo nga pala, no? Nalilito
4: bigyan ng Sari yan!
5: Ay, sabi niya, no? Ni Kabibs Myra Medina de Leon.
4: Uh-oh.
5: Watching from KSA.
4: Uy,
5: good job, boys!
4: Wow, ang daming nanonood sa atin. Is it it's really because grabe yung suporta nila din
5: of
4: sa ating guest na Ova Leyra. At inaabangan nila yung ano, kinocompose nila ngayon na kanta.
5: Oo nga eh.
4: Sino ba gustong pumalawa? Alam ko, sa mga pangapangalawa na yan, okay dyan yung
5: ayan,
4: ano.
5: Yan. Yung... Since na ano ka, tuwa-tuwandel ka. Ayan. Sige, sige.
4: Hindi,
5: pag-usapan natin.
4: Ito, okay yung mga pangapanga kapag dating sa ulam.
5: Tuna pa nga, masarap yun.
4: Hindi, bukod dyan. Pangalawang init, pangatlong init.
5: Ah.
4: Pangama. Diba? Lalo na kapag may handaan. Oh, nakakilala
5: yung
4: masarap
5: yan.
4: Yan.
5: Pasko yan.
4: Yes.
5: Tsaka New Year.
4: Correct.
5: Yung kaldereta umabot ng February 14. Diba?
4: Nak, amuyin mo ka. Baka pwede pa yan.
5: Oh, tapos pag medyo maasim. Hindi, pwede pa yan.
4: Pwede pa yan. Ano pa yan, kotipa?
5: Tapos pag bubula ni bibig mo, ay, panis na nga. Panis na. Sorry.
4: Doon mo lang malalaman.
5: Oh, diba?
4: Kapag bumula na yun.
5: Pag nihinginig ka na, no? Ay, naku, panis na nga pala talaga yung kaldereta, no?
4: Oo, naku.
5: Ay, ganun talaga eh.
4: Ayan ah, si Felix Valdez, meron ding ano, crush din.
5: Oy, sino yan?
4: Si ano, si Mari Ocampo ng PRTV News correspondent.
5: Aba.
4: And of course, bago nating ano, bago
5: ganda
4: tayo
5: yan,
4: mag-
5: ganda
4: oh,
5: yan.
4: Maganda
5: ni
4: yan.
5: Ang ganda yan. Ni
4: correct.
5: Pag nakita so, ko nagre-report siya sa PRTV.
4: Para ano-anong masasabi mo? Anong masasabi mo pag ano, pag nagre-report siya?
5: Napasabi na lang ako na ano. Ang swerte ng Congress kasi nakikita siya palagi.
4: Oh. Ano pa? Ano pa masasabi mo kay Mari?
5: Kay Mario ka?
4: Oo.
5: Ano? Stay humble and always remember.
4: Oh. Isang loob, no?
5: Eat an apple. An apple that keeps the doctor away.
4: Ayan. Ba't parang medyo nag-iba yung mata natin? Parang...
5: Okay, kasi ano yan eh. Kumbaga...
4: Naging emotional tayo.
5: Emotional ako. Iba kasi siya yung Mario ka.
4: Oo, totoo naman yun. Tsaka dami mga nangyayari dyan, diba?
5: Oo, like... Grabe, very challenging yung nangyayari ngayon, di ba? Sa Senado, sa mga kung ano-anong hearing.
4: So, ano masasabi mo?
5: Stay motivated.
4: Yes.
5: And eat vegetables. Hindi, kasi alam mo ba, dati ano ako, dapat magiging doktor ako eh.
4: Oo.
5: Magiging doktor talaga ako dapat.
4: Tapos?
5: Eh, sabi nung mga nurse, ano daw, parang mas kailangan daw ako yung pasyente. So, kinawa na lang aray ako, mo ano, ka. Kinawa na lang akong DJ. Kaya ayun, DJ na ako dito. DJ ng 92.3 FM, RV, Radio, The Vibes, and the Pit.
4: Mukhang carry na yata nila. Carry nyo na ba? Ang dami na namin chinika dito, ah. Ayan, sige. Dahil ready na ang Ovaleira. Let's hear it. Ang kanilang awiting. Nakalimutan
8: sino ba ang gusto maging pangalawa?
5: Ayan, ayan.
4: Okay, alright. 3, 2, 1.
5: Countdown.

0: ugali mo.
1: Ang galing! Ang lupit nyo, ha?
0: Ang lupit. Para kayong The Beatles.
2: Wow.
1: Ang ganda. Ang ganda nung nagawa nyo. Sana magawa niya lang ano talaga. Full version. Ang ganda. Like, oh, real talk lang to, my man.
0: Alam nyo, tuloy-tuloy nyo yan. Promise.
1: Oo, correct.
0: Tapos, kapag gumawa kayo music video, kami ni DJ Kim.
1: Gawin nyo, ha?
0: 50,000 per day lang.
2: Ayun lang.
1: Ayun lang. Ayun lang. Aray ko po.
0: Mali, no?
1: Pero syempre, saan ba kayo mapapakinggan ng mga ka-vibes natin? Yeah. Saan nila kayo ifa-follow?
3: So, ang ano po namin, Facebook po namin, Ovaleira, O-V-A-L-E-I-R-A. Tapos the rest po ng platforms namin, Ovaleira Music po.
0: Yo.
2: Yes.
1: Ayan eh. And of course, baka may shout out, may gusto kayong ipahabol shout
0: out. Oh, baka may mga gig kayo. Promote
1: yes, nyo. Promote nyo na.
3: Shout out po ano, sa Rude 21 Records.
2: Yes. Ayun. Shout out sa bossing namin kay Sean Ilada. Ayan. Then, shoutout na rin sa label namin, Rude 21. Ayun lang.
0: Yung mga ano nyo, mga pamilya nyo.
1: Pamilya nyo. Mapa, nandito na ako.
3: Shoutout din po sa mga nanonood ng live, kung nanonood po pamilya ko dyan.
1: Yes! Yes.
0: Yung ano mo, baby loves mo.
3: Ay, wala po.
1: Wala pa siya.
0: Ay, wala. Okay, okay. Mga baby loves nyo.
3: Ito po, ito po. Yung ano, yung drummer po meron.
2: Ayan. Ay,
1: shoutout.
0: Shoutout mo yung bigas mo.
2: Shoutout.
0: Oh, yun. Shoutout.
2: Ayan, shoutout daw sa bigas niya.
1: Ayan, maraming salamat, Ovaleira! At syempre, susunod naman, naku, abangan natin, sino naman kaya?
0: Oo nga.
1: Ang susunod natin makakasama.
0: Siyempre!
1: Sa programang Sessionistas. Kasama pa rin si DJ Sygel.
0: At si DJ Kim Chuba.
1: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes ang lupet. Ang oras natin.
0: It's 4:42 na. Ang lupet!
4: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Seldred.
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!

0: Vibe natin tuwing Sabado simula July 18 sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherba, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama,

0: 92.3 FMR, favorite music radio.
1: Ka-vibes ang lupit.
0: Oras natin ka-vibes sa 4:53. At syempre, kasama na natin ang susunod na haharana sa ating hapong ito.
1: Syempre, wala nang iba kundi si Daft.

Totoo sa mga sitwasyon kung saan lagi ka na lang napupunta sa mga relasyong walang label. And para sa akin, yun yung pinaka-isa sa masakit. So, yan. Ang kantang ito, ang title niya po ay Alas Tres.

0: Grabe naman.
1: Dali mo.
0: Ang ganda ng mga kanta mo. Talagang relatable lahat ng mga nakikinig ngayon. Diba?
1: Abot hanggang bones yung ano.
0: Grabe. Ang galing, ang galing. Salamat isa po. Iba din yung atake ni Daph, no? Yeah. At syempre, bibitinin muna namin kayo mga ka-vibes dahil mamaya sa pagbabalik natin yan. Na mas kikilalanin natin si
1: Daph.
0: Ayan. But of course, mga ka-vibes, back to tugtugan muna tayo. Dito lang yan sa programang
1: Sessionistas
0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet.
0: DJ Sygel, ang oras.
1: Ang oras ay 5:02 na.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
2: Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama,

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado!
3: Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherba! At ang tropa nyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel! Sa programang Sessionistas!
1: Ang lupet!
3: Sessionistas!
4: Ka-Vibes! 2.3 FMR
5: Favorite Music Radio
4: Ka-Vibes Ang Lupet. Oras natin 5:16 ng hapon.
5: Napakabilis-bilis ah.
4: Ang bilis nga. Parang habang nga patpabilis nang patapos yung programa natin. Unti-unti kong nare-realize na oh my goodness gracious. Pero dahil dyan, syempre, medyo magbabago yung mood natin. Dahil, grabe ha, speaking of,
5: ano yan?
4: Nakakabago ng mood. Pinaglaruan yung feelings natin kanina.
5: Oo, noong una, sinaktan tayo.
4: Sinaktan, tapos pinaasa.
5: Pinaasa, ngayon, pina-in love.
4: Oy, totoo naman. Kaya naman, let's all welcome, Dabs!
6: Hello po. Hello, magandang hapon po.
5: Ang ganda talaga ng hapon ngayon, Daph.
4: Ang ganda ng hapon kasi nasargo mo kaming lahat.
5: Oo.
4: Diba?
5: At saka kahit alas 5 mo kinanta yun, alas 3 yung kinanta mo.
4: Oo nga. So anong story behind? Agad-agad din. Agad, no? Anong story behind yung alas 3 mo?
6: Yung alas 3 po, it's a story of a friend. Bale, alas 3 po ng umaga yun. And then nag-uusap po kami. Nung senior high po yun. Krista, kung nanonood ka.
5: Nag-name drop, ha?
6: Hindi, okay lang po sa kanya.
4: Okay lang, diba? Nag-go signal naman sa'yo.
6: Yes po.
4: So, tuwing alas tres, nagsasabi sa'yo ng mga hinaing itong si Krista or tuwing alas tres silang magkausap nun?
5: Uy!
4: Hindi po. Kasi relationship niya.
6: Bale, nung time na po yun, alas tres, nag-uusap lang po kami about that situation. Yes.
4: Tapos, bale, yun na yung tinitle mo.
6: Alas stress po. Tapos yung kwento naman po, parang noon time na po kasi yun, maraming kanta about no label relationships.
4: Mm-mm.
6: And then na-realize ko po na yung no label relationships, isa sa mga pinakamasakit pag nag-e-end. Kasi hindi mo alam kung masasaktan ka ba o hindi.
5: True.
6: Kasi hindi naman nagsimula.
5: Totoo.
6: Parang ganun po.
4: Sakit nun, no?
5: Isa makabagong term, situationship.
6: Situationship.
4: Oo. Ang dami dati, MU lang, di ba? Yun lang yung pinakaalam ko, MU, tas kayo
5: yes.
4: na, ganun.
5: Kung baga sa situationship, kasi yung tipong ano kayo eh, parehas kayong ayaw nyo pang mag-commit. Or
4: pero
5: tumawid sa...
4: Pero may feelings kayo together.
5: Pero
4: diba?
5: Parang nilalabanan nyo.
6: Kasi? Takot sila sa commitment.
5: Yan.
4: Ayun.
5: Siya po nagsabi nun, Ka-Vibes. Si Daph po nagsabi nun.
4: Totoo ha. Bakit takot ang mga kabataan ngayon sa commitment? Yun yung, di ba? Usually na talagang, ako ha, papasok sa isip ko talaga, mga kabataan ngayon, takot sa commitment.
5: Oh.
4: Tapos may mga nabuong open relationships. Di ba?
5: Oo, oh, mga
4: ang
5: mono...
4: Ang dami.
5: Mono,
4: hindi, polyamorous relationship.
5: Monopoly. Ayun ba yun?
4: Laro yun.
5: Laro wala yun?
4: Siguro naglalaro ka lang talaga sa pag-ibig.
5: Yes. Oy, hindi. Pag ako nagmahal, sasarguin ko. Pati,
6: Agay.
4: Pero ito si Daph. Ayan. Nakalimutan mo, pre. Pero yun ako, winner tayo.
5: Okay.
4: Si, ikaw naman, yung isa namang kanta mo na eto yung sargo na nakailan to, naka-3...
6: Almost na po siya.
4: 3 million streams.
6: Almost
4: 3
6: million streams. Yes. Thank you, Lord.
5: Deserve.
6: Thank you, Lord. Thank you, guys.
5: Anong feeling
4: itong sargo na ito? Na, ano ba to? Sinargo ba yung feelings mo talaga?
5: Why?
4: Or based sa kaibigan mo ulit?
6: Bali yung sargo po, nung time na po yun, kasi grade 11 po, uso po yung billiards.
5: True
6: as
5: naman.
6: As in, di ba yung may kuya? No?
5: Yeah,
6: yung gano'n na trend
5: pool,
6: sa TikTok.
5: Pool.
6: Po. Bali, ayun po, inspired din siya sa AU, sa mga nagbabasa ng AU dyan.
4: Oh.
6: Inspired din po siya sa AU, yung concept po ng sargo.
4: Uh-oh.
6: Na yung sargo po, it is that risky move sa billiards. Kasi pag first shot siya, di ba? First
5: tama.
6: Shot mo siya.
5: Oh.
6: So kapag shinot mo yun, madaming magugulo, maraming bola, hindi mo alam kung mag-shoot ba o hindi. So ganun po yung concept ng sargo.
5: AU? Anong AU? Alam mo kasi AI eh.
6: AI. Bali yung AU po, isa po siyang... para po siyang fan fiction na ginagawa ng mga different fandoms po. Bale, yun po, stories ng gawa lang nila or maybe inspired sa experience nila. Parang ganun lang.
5: Oh, okay.
4: Ay.
5: Sa social media yan.
6: Opo, sa social
4: media. AU.
6: AU.
4: May mga AU, ganun pala. Ang alam ko lang, AI.
5: AI, generated.
4: Hello, ako nga pala si... Pero grabe, no? Dami natin natututunan.
5: Oo nga, eh. So, ano, Sargo, may sumargo na rin ba sa buhay mo?
6: Sumargo po?
5: Oo. Oh, hindi lang to sa love, ha? Siyempre.
4: Uy, pwede yan, ha? Sargo, yes, pwede siya sa
5: blessing.
4: Yes, correct.
6: Siyempre po, hindi na po ako lalayo. Yung sargong ko po nakanta, yun ano po yung talagang sumargo sa buhay ko. Doon po nagsimula lahat, siyempre. Lahat ng opportunities.
5: Siyempre.
6: Since yun po yung unang song na nirelease ko po on Spotify.
5: Nagka 3 million streams pa, di ba?
6: Yun na po.
4: Grabe.
6: Almost po. Hindi ko po yung expect.
5: Nung ginawa mo ba yun? Naisip mo ba na ito pang ano to eh?
4: Oo, ito na yung...
5: Pang bigatin to eh.
6: Hindi po. Actually, yung buong sargo po nung naririnig nyo sa Spotify, sa phone ko lang po siya ginawa.
4: Uy!
6: Phone po. As in, and then, wala lang. Bigla ko lang po siya nasulat. Madaling araw, ganyan.
4: Na-post mo agad.
6: Hindi po actually na-post agad. Parang andun lang po siya.
5: Nakastay lang siya doon.
6: Hanggang sa yun po na... Isipan ko lang po na, what if mag-post po ako ng song... Bahala na, bahala na po. Sa ano po, sa TikTok po muna siya. Bahala na. Tapos nagulat na lang po kinabukas. Parang ang daming nagla-like, nagde-demand po na, uy, please release this song, ganyan-ganyan.
4: Sa Spotify.
6: Opo. So ako po, hindi ko po alam yung gagawin ko that time kasi hindi rin nga po ako marunong mag-produce. Mm. Sa phone ko lang po siya ginawa. And wala po akong idea paano mag-release and everything. So yun, kaka-overwhelm lang po na ngayon kung saan-saan na siya umabot.
5: Galing.
6: Thank you so much po.
5: Oh. Eh kasi ang lakas makarelate kasi nung kanta
4: correct.
5: Mo.
4: Correct. Ang dami talagang nakarelate dun sa kanta mo.
5: Oh, si DJ Kim nga nakarelate eh.
4: Ayun. Oo, kahit nga si DJ Sigel nakarelate. Naalala niya yung ano yung agreement nila noong before pa.
5: Okay.
4: Agreement niya dun sa mga ano niya, yung mga kaibigan niya before.
5: Bumabawi ka.
4: Oh,
5: at saka may kaibigan na kong nakarelate din, si Gilbien Belotindos.
4: Ay, totoo yan. Oh. Tsaka si Carl.
5: Oo,
4: totoo yan. Nakarelate sila. Oh, ang daming nakarelate ngayon. So, pero... malalaman natin sa ating bonus challenge.
6: Ayan!
4: Oh my God! Kung gaano ba, kung masasargo din ba?
5: Dapat napasainom to cross show.
4: Siyempre, God muna tayo.
5: May ano ba, wisdom tooth ka pa ba?
4: Bubunutin na natin yan,
6: titignan ko pa po.
4: Okay, bunutin mo na! Ano kaya nabunot niya?
5: Ang nabubunot ni Dava!
6: Oh my God!
4: Ang dami, ang haba. Sabi niya, oh my God, ang haba nito.
6: Ang kaso sa Court of Tax, sa... ano to?
5: Teka, balita ka.
4: Iba yun, iba yun.
6: Sorry. Oh my God. Cut.
5: Script ata yun, no?
4: Ang kaso.
6: Oh my God.
5: Kaso sa Court of Tax,
6: ito.
5: Ang hirap.
6: Ay, okay. Ito
5: kaso ka kausapin natin. Hirap
6: yan. Okay.
4: Diyan, sa susunod nga, wag... pwede bang play na lang? Oo.
5: Ang hirap gawa ng kanta yung kaso. Ay, kasi baka kasi, makulong, mapakulong tayo yan.
6: Sorry po.
4: Okay, ito, ano guys.
6: Ba? Okay. Take two. Ang nabunot ko po, ay deserve mong sumaya sa akin.
5: Yeah! Ay, grabe deserve, oh.
4: Grabe yung kilig niya. Parang...
5: In love ka ba ngayon daw?
4: Deserve.
6: Hindi po. I'm focusing on my career. Hi, Mom. Hi, Dad.
4: Nakikinig kasi sila eh.
5: Oo.
4: Mayroon tayo mag-usap DJ Kim tsaka DJ Seidel.
5: Hindi, kahit off-air, sinasabi niya na ano, sobrang blessed ko kasi yung parents ko.
4: Yes, very supportive.
5: Wala kami pinag-usapang about love life ni Daph. Wala talaga.
4: Wala siyang love life.
5: Wala. Masaya daw siya. Masaya siya sa sarado.
4: Okay, sige. Dahil dyan, gusto mo ba ng time? Or?
6: Sige po, time.
4: Okay, time. Next. Sige, time muna. Bigyan natin ng time.
5: Oh, syempre.
4: At time din para i-shoutout yung mga ka-vibes natin sa mga oras na ito.
5: Yan. Sino kaya?
4: Ayan. Sino kaya ang i-shoutout natin? Teka lang, bigyang ano natin muli ang ating ayayayaya. Shoutout sa ating live viewers out there.
5: Yan. Sabi ni Gina Caudelia Toriaga. Wow, ang gagaling naman. Nax
4: naman.
5: Sabi naman ni William Martel, si Sir Bien Lods yan. Aba? Si Sir Bien. Sino ba si Sir Bien?
4: Oo, Lodi yan eh. Si Sir Bien. Yung may basta hindi na lang ako mag-talk.
5: Sabi ni Sari Lermao, hala, isa lang naman crush ko eh. Shoutout sa crush ko, DJ Pogel kasi. Uy, bakit Pogel ka? Ah, DJ Sigel.
4: Yes, yun talaga yung na-highlight niya palagi.
5: Siyempre, ito, do support sa akin.
4: Sige nga, basahin mo ka lahat ng chat, ay ng comment dito. No. Sa isa-isa natin, si
5: Ella. Hala, nawala na ako ng wifi.
4: Si William Morte.
5: Nawala ng wifi.
4: Si Gina, ayan, shararat. Sabi, ala, miss ko daw na mag-billiard, sabi ni William Mortel.
5: Oh, billiards tayo, William. Billiards tayo. Marunong ako sumargo.
4: Ayan.
5: Pag nag-billiards ako, isang tira ko, lahat shoot na.
4: Aba, galing mo naman.
5: Ganun.
4: Efren Bata Reyes.
5: Ayan, si Tito Efren. Tito ko yun.
4: Tito mo siya?
5: Oo.
4: Hello po, Tito Efren.
5: Nagpaturo ko sa kanya dati. Tapos sabi niya, para daw gumaling sa pagbibillards, inom ka raw ng ano?
4: Nang?
5: Paracetamol.
4: Bakit?
5: Tsaka sabayan mo ng malamig na ano, soft drinks.
4: Bakit?
5: Para yung ugat daw sa yung flow. Tumama.
4: Aba,
5: kaya yung pag nagaganon ako,
4: may brand mention ka pa talaga. Sige.
5: De.
4: Kaya mo yan itawid.
5: Para sa etamol, ano yun? Generic term
4: generic
5: yun.
4: Term,
5: para sa mga gamot na...
4: para sa
5: masakit sa ulo. Diba?
4: So para may focus kapag nagbibillard ka. Hindi ka lalagnat eh. Iwas lagnat. Ganun.
5: Tama.
4: Oo.
5: Ganun daw talaga yun. Para pag...
4: Ulit talaga niya.
5: Yung ano kasi, pag sargo ko, lahat ng bola, shoot eh.
4: Correct.
5: Galing.
4: Kaya siguro enda natin to, no?
5: Oo.
4: Kaya siguro wala nito muna to.
5: De, ano yun?
4: Charit lang. Ayan.
5: O, diba? Di nakakapag-focus si Dan natin. Nakatingin sa atin. Ang ingay naman ng dalawang
4: to. Sabi niya maingay to dalawang to, ha? Parang, pwede bang shout-out muna kayo?
5: Ayan, shout-out.
4: Shout-out natin. Shout-out. Laro daw kayo, DJ Sigel, ni Kuya William Mortel.
5: Yan, oh, tara.
4: Oh, garabi naman yan.
5: Turuan mo ako, William Mortel. Di ka naman marunong mag-billiards eh.
4: Bakit may nag-aano ulit? Ay, mayroon nag-up na naman. Nakaka-relate ako dun sa sargo. At may nagtatanong muli talaga kay DJ Sigel. Hello po, ayan, bagong listener natin ha. Sina Mark, si Tatlong Hari. At saka si ano, si Gina Caudilla Toriaga, hello.
5: Yan.
4: At kay ano Mars, hello Mars. Welcome sa ating live. yung mata ni DJ Shady kumaganon.
5: Welcome Mars.
4: Yes, ang ganda ng mata niya ngayon ha, mapungay-pungay.
5: Yes.
4: Ganyan pa mag-welcome talaga.
5: Mars legend.
4: Yes. Ganun
5: if you're
4: talaga.
5: Out there.
4: Yes.
5: Stay there.
4: Yes.
5: Stay there and come with me.
4: Yes, taray naman, so come with me. Taray siya lang.
5: Go fly with me.
4: Yes, I believe I can fly.
5: Oh, diba? Fly me to the moon.
4: Dahil nga, nabigyan na rin tayo ng pagkakataon, no? Again, sa mga ka-vibes natin, ito na ang huling pagkakataon na makasama nyo ang duo na si Sigel at si Kim, yan. Yeah. Sigel, ika nga nila, diba? Parang tunog psycho naman.
5: Well, may mga bagay talaga na nagtatapos. Pero hindi naman sa lahat ng pagtatapos, may katapusan.
4: Oo, totoo.
5: Minsan dyan ay meron din dyang, kumbaga parang palengke yan eh.
4: Oo.
5: Diba sa palengke, pagbibili ka ng gulay, prutas, kailangan mong ilaku yun. Diba? Prutas kayo dyan, gulay kayo dyan. Kaya...
4: Bakit naiiyakan?
5: Yung sabihin lang nun, ano talaga yung time? Time is gold.
4: Oo.
5: Talaga eh, wala tayong magagawa dyan.
4: Pero ano yung isa sa mga memories na hindi, yan, maglulook back lang tayo ka-vibes. Ano yung hindi mo makakalimutan sa programang Sessionistas?
5: Alam mo talaga, ang pinaka number one dyan, yung mga ka-vibes natin na nakakausap natin dito, yung mga artists.
4: Yes.
5: Kasi napaka-talented nila.
4: Correct.
5: At sobrang thankful ako sa programang Sessionistas kasi, kumbaga, inopen nila yung eyes ko, tsaka yung heart ko. Para mas mapamahal pa sa mga indie bands tsaka indie artists na mas deserve ng ilaw,
4: spotlight,
5: mas deserve nila ng boses. Kasi ang daming talented.
4: Oo.
5: Ang gagaling, di ba? May mga iba pa nga na parang, grabe, no? Parang mas deserve nitong ma-play mainstream eh. Kaya, ang ganda ng programang Sessionistas. Kaya, sobrang blessed ko rin and sobrang happy ko rin na tinutuloy-tuloy pa rin natin ang Sessionistas.
4: Yes.
5: At mas napahaba pa. Which means, more time para sa kanila.
4: More time para
5: mahal. To shine.
4: Yes, correct yan. Kung sa tingin nyo kasi, actually, yun din yung nagustuhan ko dito. Kung sa tingin nyo, may mga artists, up and rising artists
5: yes.
4: na natatakot, kinakabahan, yeah, lalo na sa ngayon. Oh. Dami nilang kakompetensya sa larangan music, 'di ba? Mm. So, hindi nila alam saan magsisimula, 'di ba? Meron ba diyan for me na handa akong yakapin at tanggapin?
5: Oh, kung gaano sila nagdadalawang isip
4: pa. Yes. At kami yung nandito para sa inyo. And syempre mamimiss natin si DJ Saija. Ako mamimiss ko talaga si DJ Saija. Iba talaga ang dating kapag may, alam mo yun, may, ayun na. May kasama kang baliw kasama. Pero pa yung nakakabaliw kasama. And I'm really grateful as well. Dahil iba rin yung band. At iba yung naging branding natin when it comes sa Sessionistas.
5: Tama.
4: Kaya maraming maraming salamat po sa pagtiwala ninyo.
5: Thank
4: na
5: you.
4: Makasama kaming dalawa
5: peace
4: sa
5: out.
4: Programang Sessionistas.
5: Maraming salamat. So, at hindi pa nagtatapos ang Sessionistas.
4: Correct! Dahil ipagpapatuloy natin ang ating Buno Challenge
5: yan.
4: With Duff. Okay, Duff, let's go! Ano ba yung awitin na yan?
6: So, ang awitin na to ay deserve mo sumaya sa akin.
5: Yeah.
6: Okay. Yes.

0: Sejak ikaw ang tayang.
1: Wow!
2: Ganda!
1: Yeah!
2: Garabe, nasargo mo na naman.
1: Yes! Gawa mo na kantayin, tunoy-tunoy mo.
2: Correct!
3: Mo sa akin.
2: Oy! Parang kanino yan?
1: Oo nga, yan.
2: Siyempre sa mga listeners. Yes!
3: Pader.
1: Para sa pader.
3: Hydrogen.
2: Oh, Daph, saan ka ba nila mapapakinggan? Yan. Susubaybayan.
3: So, again, ako po si Daph. I'm a singer-songwriter from Cavite. You can stream all of my songs. Yo. Dalawa pa lang naman sila. It's Argo and Alas Jess. On Spotify po, Daph po. And may upcoming po akong song.
2: Yes!
3: Finally. Sana po abangan nyo. This year po, promise yan, magkakaroon tayong new song.
1: Yung mga gig mo. Gig.
2: Yes, upcoming gig.
3: Gig po, imbitihan niyo po sa mga gig na yan.
2: Yes. At shout out.
3: Ayan, hinihintay po ng pamilya ko. Shout out po sa nanay at tatay ko, kay mommy and daddy, sa mga tita ko, sa tito ko, kay lola, sa mga friends ko. Yan. Thank you po
1: friends.
3: For supporting.
1: Mga friends.
2: Tropa pits natin dyan. Mga ka-vibes yan. Correct. At syempre, magbabalik pa rin po ang programa
1: Sessionistas.
2: Kasama pa rin si DJ Saija.
1: Parang papusa. At syempre kasama niyo pa rin po si DJ Kim Churba.
2: Dito lang yan sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Kavibes Ang Lupet.
2: Tang oras.
1: It's 5:33 na.
4: Ang Lupet!
5: 92.3 FMR. Favorite music radio, Kavibes
4: Ang Lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Nandito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado. Ang chinitang chikadora, DJ Kim Cherva, at ang tropa nyong nakakabaliw kasama, DJ

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka vibes.
4: Ang lupit.
5: Dito na ang makakajamin nyo tuwing Sabado.
6: Ang chinitang chikanora, DJ Kim Cherva. At ang tropa niyong nakakabaliw kasama, DJ Sigel. Sa programang Sessionistas.
4: Ang lupet!
3: Kaba?
6: Sessionistas.
3: FMR.
7: Favorite music radio.
3: Ka-vibes. Ang lupet.
7: Wait.
3: Ba, grabe naman. Iba. May echo.
7: May echo dapat.
3: Ayan. At syempre, oras natin, DJ Sijam.
7: Oras natin, 5:50 na nga. Ako po, ito
3: kaya
7: na nga ang...
3: Kaya naman, it's time para mag-party.
7: Hindi ka DJ.
3: Iba.
7: Radio DJ ka.
3: Ah, okay.
7: DJ ano yun.
3: Kala ko eh. Oh, ready na ako eh. Dahil na...
7: Patay ng ghost sa TV, ano?
3: Nandito na po kami sa FMR sa mga nakikinig po dyan. Hello po, shout out po!
7: De, kaya kami nakatayo ngayon mga kabibs dahil gusto naming namnamin ang huling sayaw namin ni DJ Kim Cherva.
3: Oh, ay, parang inaanuhan na tayo. Pinapasa. Sige nga, bigyan mo nga kami na magandang ano dyan. Yeah.
7: Alam niyo mga kabibs, sa buhay, parang gulong lang yan.
3: Ay.
7: Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Pero ang lagi niyong tatandaan, make sure na nakakainom kayo ng 8 glasses water. Yun.
3: Iba naman yun.
7: Ah, iba ba yun?
3: Pero again ha, gusto ko lang i-take din yung moment na ito para magpasalamat sa mga ka-vibes natin. Sinuportahan yung programang Sessionista.
7: Yeah.
3: Sino ba mag-aakala na, di ba, may maniniwala sa atin? Di ba, pagdating sa kanta?
7: Oo. Oh. Tsaka may tumitiis sa boses natin.
3: Correct. Yung tuwing Sabado po, nasisira yung eardrums nyo dahil sa amin. Ito na po, hindi na po masisira yung eardrums.
7: Oh, dahil sa susunod na pagkakataon ay si Kim Cherva na lang po ang mapapakinggan nyo kumakanta. Pero tuloy-tuloy pa rin ang soundtripan na malulupitan dito sa 92.3.
3: Correct!
7: Dahil kami nga ang ka-vibes sa soundtrip.
3: Yes! Dahil ka-vibes kami sa soundtrip. Yeah. Ka-vibes! Eto na nga kasama rin natin of course si Daff and
7: Ova Lira
3: para kantahin at sasamahan kami sa huling sandaling ito na magkasama po ang duo niyong Sy Kim.
7: It's been a long day.
3: And simulan na agad natin to.
7: Ayan. Dali mo.
3: Taas ang kabay. Malibas mga drivers.
7: Oh, mahirap yan. Baka dapat sa manibela lang kayo nakahawak, ha?
3: Hey! Pwede rin hawakan niyo yung mahal niyo.
7: Yes!

0: Ah, dali mo.
1: Dali mo. Galing. Oh, Valera. And of course, Daf. Nakasama natin sa programang Sessionista. So, muli.
0: Muli.
1: Nakasama niyo po ang Sai Kim. DJ Sai Jal once again.
0: Ako po si DJ Sai Jal, ang tropa mo nakakabalo. Kasama pa rin po ang chinitang chikadora, DJ Kim. Turba.
1: Maraming salamat mga ka-vibes. Manatiling nakatutok lang dito of course sa 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet. Oras natin, DJ Sai Jal.
0: It's 5:57 na.
2: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Kumanigot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: Kahit tagal din nating di nagkita, ako'y nasasabik na sa'yo.
0: Bawat henerasyon o panahon sa buhay natin, may kantang swak dyan.
6: Never thought that I could need someone as much as I need you.
0: Tara, maki-feels at sabay-sabay makikanta.
6: I did cherish you.
0: Soundtrack ng buhay mo.
7: I had only one friend left, I wanted to be you.
0: Dito sa soundtrack ng buhay mo.
8: Soundtrack ng buhay mo.

0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: Kabay.
1: Vibes, hello po sa inyong lahat. Oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 6:27 PM. Siyempre, ito ang ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Siyempre, kasama niyo ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid. Sa harap, likod at tagiliran, sama niyo na pati yung baba. Siyempre, hatid sa inyo ang inyong official soundtrack ng mga buhay niyo. Para sa inyong mga requested songs at mga pabate, pwede na kayong tumawag 0954-406-1967 or pwede mag-text 0927-384-8639. Hello? Hindi, wala pa. Practice lang. Kaya para sa inyo mga ka-vibes, nakasama niyo ako siyempre ngayong Sabado Nights Edition natin hanggang alas 10 ng gabi ngayong araw ng 7-11. Hindi po yan brand. Dahil nga, syempre, pampito ang buwan ng July at syempre, 11 ang araw ngayon. So 7-11, happy 7-11 day sa mga lahat ng mga mahilig mag 7-11. Pasabay ako, charot. Anyway, mga ka-vibes, syempre, yung mga naka-online din, oy nga pala kayo, pwede nyo kaming i-follow sa aming official Facebook fanpage, 92.3 FMR Manila. At pwede kayong mag-comment sa ating official program plug ng inyong mga requested songs at mga pabate para mamaya mabati natin kung sino man ang inyong mga gustong mabate. Pwede ba natin batiin yung mga ayaw magpabate? Sige na! Pwede naman batiin eh. Anyway mga ka-vibes, kasama niyo ako syempre hanggang alas 10. Eto, i-play din natin tong song na to. Gustong gusto ko to. Isa sa mga rendition nila ng kanta. Ang alam kong original nito ay yung bread. Pero ito naman, Spanish bread. That's a lot. Here's a song from Ben and Ben, Make It With You. Mga ka-vibes, ito ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: provides the tribe.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
3: Buhay mo.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: The Vibes.
2: Okay, mga ka-vibes, oras natin ngayon, 6:50 p.m. At syempre, ito rin ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Mga ka-vibes, syempre kasama niyo DJ Poggy. Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-vibes ngayon sa ating programa. Syempre sa ating stasyon na nakikinig sa kanilang mga kabahayan, lahat ng mga nasa tindahan, lahat ng mga nasa palengke. At syempre, yung mga still, ang ginagawa pa rin nila kailangan pa rin bumoundary yung mga nasa jeepney. Hello po sa inyo lahat, magandang gabi po. At syempre, sana nasa magandang kalagayan kayo, kahit na medyo inuulan tayo dahil sa tropical storm. Ano ba yung tropical storm? Typhoon, no? Typhoon Inday. Naku, si Inday talaga, napakahirap niyan. Pero ito nga yung problema, no? Dahil kahapon, talagang grabe yung mga pagbaha sa mga major cities dito sa ating NCR? National Capital Region. Di ba? Sobra, grabe, ang daming mga binaha, ang daming mga nahirapan bumiyahe. Pero sana mga ka-vibes, no, ito yung kinakailangan din nating matandaan. Yung mga sumusulong sa baha, yung mga alam nyong hindi talaga maiiwasan na sumulong sa baha, kailangan po kapag nakauwi na, syempre, maglinis po tayo ng ating mga paa, ng ating mga binte, at kung ano-ano pa man yung mga nagamit natin habang tayo'y umuuwi. Alam mo kung bakit mga ka-vibes? Minsan di natin alam, may mga sakit na dala yan, gaya ng leptospirosis. Ano nga ba yung leptospirosis? Yun po mga ka-vibes, yung sakit na nakukuha sa dumi, no? Ng mga daga, pasin tayo po sa mga kumakain. Pero yan po yung isa sa mga ayaw natin mangyari. Dahil kapag yan, hindi nyo nalinisan agad yung mga paan nyo, no? At meron kayong sugat dyan. Ay nako! Kakasakit kayo. So, iwas-iwas po tayo sa ganyan. At syempre mga ka-vibes, kapag tayo po ay syempre na pupunta sa mga pagkakataon na talagang babahain tayo, magdala na ng mga tsinelas. Huwag nyo nang ipilit yung mga ano nyo, yung mga white shoes nyo dyan. Mga matatapang na tao. Huwag naman ganun. Kumbaga, kung kinakailangan na maging simple muna, dahil alam natin na babahain tayo, magdala tayo ng ating mga tsinelas at mga bota. Ayan. Reminder yan ha, kahit sa mga drivers natin, syempre yung mga motorcycle drivers natin, make sure lang po no, na meron kayong mga kapote at huwag nyo pong ipipilit at huwag magpapatakbo ng mabilis. Please lang, madulas ang daan. Sobrang dulas niyan. Baka san-san tayo pumunta. Syempre yung mga pasahero natin, ay naman nating malagay sa alanganin ha. Kaya mag-iingat, paalam. Sarot. Anyway, mga ka-vibes, ay tawag na 0924-406-1967 mga ka-vibes. Pwede kayong tumawag sa ating programa. At syempre, mananalo kayo ng inyong mga pabati sa inyong mga ka-vibes na nakikinig. At inyo rin pong mga requested songs right away yan. Instant pa sa noodles para sa inyong mga ka-vibes ha. Kaya tawag na at abangan natin ang inyong mga requested songs hanggang alas 10 po tayo. Ito naman, push tayo sa ating mga soundtrack ng buhay nyo. Kaya ba, kapag kayo ay nagluluto or pauwi ng bahay, ano ba yung mga official na soundtrack ng buhay nyo? Yan yung mga ganitong kanta, oh. Achi! Mga ka-vibes, kanta mula kay Eric Santos, Say You'll Never Go. Sa dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit.

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang
0: mo.
1: Lupet!
2: Kavibes!
3: Ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos!
1: Ang ganda ng kanta na yun, mga ka-vibes. Alam niyo, minsan, yung mga ganyang klaseng kanta. Ay nga pala, yung song na yun, ano yun ha, kay Myrus. Ayan, wala man sa'yo ang lahat. Ganda ng kanta na yan. Ayun, mga ka-vibes, isa sa mga naiisip ko, kapag sa isang tao, no? Eh, hindi mo kailangan na lahat makuha mo eh. Diba? Hindi naman tayo perfect, di ba? Mga pagkakataon talagang sablay tayo dito. Di ba? Medyo hindi pasok sa standards ng ano ng nakararami, 'di ba? Hindi tayo katangkaran ganun. Or maiisip man natin na bakit tanggap rin ako ng taong 'to kahit nakakairita na ako. Napaisip ba kayo sa ganung klaseng part? Mga ka-vibes, isa lang ibig sabihin niyan. True love 'yan. O nga. Tanggap ka eh, di ba? Walang inihinging kahit na anong bagay na baguhin mo. Kumbaga, appreciated yung ganda or kapugian mo. Kahit na hindi ka naman ganun ka ganda or wala kang abs, tanggap pa rin yung chan mo, di ba? May mga ganun. Mga ka-vibes, ibig sabihin lang yan, kailangan yung i-treasure yung mga taong ganyan. Di ba? Sarap kaya ng ganun na may isip mo na, ay, okay lang, hindi porket hindi ako magaling sa bagay na to or wala ako nito. Eh, alam ko na yung taong loves ako, eh, tanggap ako. Ay, di ba? Charap. Sana all. Ay, nako. Bala nga kayo. Kayo-kayo dyan. Paano nung pinag-uusapan nyo, ha? Nako, kayo talaga. Sabi ko na lang. Ay, nga pala, good afternoon. Good afternoon! Alam mo kung bakit good afternoon? Kasi yung barkada ko nakikinig ngayon, andyan sa abroad, sa kanila, hapon. Ano? Nasaan ka ba, pre? Ayaw sabihin kung saan bansa pero hapon na daw sa kanila. Ayan, good afternoon sa inyo ha. Kung nasan ka man ngayon kuya, huwag kalimutan ang padala. Oy, size ano ko? 9.5 ako ha. Baka naman. Tsaka large sa t-shirt. Oy, ingat ka. Kailan ka ba uuwi, pre? Kailan ba ang bakasyon? Baka naman, umiuwi ka naman Pilipinas. Baka makalimutan mo, di ka nagtatagalog bigla. Ay, mga ka-vibes natin, OFW. May mga pagkakataon na tayo talagang napapaisip din na sana umuwi ni mga minamahal natin, no? Sarap kaya ng ganun. Nami-miss ko na rin yung mga barkada ko na nasa ano? Nasa ba yung isa? Nasa Qatar yung isa? Yung isa naman? Nakalimutan ko nung bansa yun? Basta, maraming ano, puro dagat. Ah, Europe ba? Europe daw. Chana all, no? Ay, mahalo mga ka-vibes yung mga request and songs nyo. Aba, tawag na kayo. 0954-406-1967. Or pwede mag-text 0927-384-8639. Ito, kumpare ko si Andy na nakikinig ngayon sa kanyang magandang auto. Bagong bili ah. Parang last year lang, bago yung auto ngayon. Bago ulit. Sana all, no? Ito, request ng kanta mula kay Jonoy Danao with Ikaw at Ako. Mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo. Lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Oras natin, 7:26 PM. Good afternoon, good evening. Kain ka na, huy. Ingat ka, ha. Magkapapagutom. Achie!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka Vibes, iti Sound Trip
1: Ang Lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo. Simula July 13, ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yup!
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupit. Maka-vibes ang malupit na tugtugan ng Orange and Lemons, Heaven Knows mga ka-vibes. Oy, nga pala kayo still nakatutok dito sa ating programang soundtrack ng buhay mo. At ang oras natin, 7:26 PM. Uy, baka oras na para ikaw ay magsaing na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality. AC.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: The Vibes.
1: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 8:18 PM na. Oy nga pala, dahil ngayon ay July 11 nga pala. Batiin lang natin ng malakas na
3: Happy birthday!
1: Happy birthday si DJ Main. You know, ang ating baby sa radyo. Oy Main, happy birthday sa'yo ha. Birthday niya ngayon mga ka-vibes, July 11. So sana mas marami pang mga goals at achievements syempre, no? Ang maabot mo pa. At syempre sana mas maging pretty pa, no? Ano mo yun? Ay nga pala, ha? Sa darating na Monday, ito na, next week na yan, mga ka-vibes, ha? July 13, makasama niya na si Main sa ating bagong bihis na favorite vibe. Syempre, kasama niya si DJ Kiko Kaliko at alas 8 ng umaga hanggang alas 12. So, bagong time slot na si DJ Main, ha? So, abangan niyo, mga ka-vibes. Okay? Ayan, oy, happy birthday, Main! Kapansit ka naman! Charat! Anyway, uy, ito! Ikaw, birthday mo din ba ngayon? Aba, happy birthday sa'yo! Sana ikaw din, no? Marami ka rin, mas ma-achieve ba? Eh, kung kulang man yung nakaraang taon mo, edi mas marami ka pang pagkakataon para ikaw ay gumanda at pumogi. Ay, meron tayo caller on the air. Uy, 819, merong caller. Sige, papasukin natin ito sa ating Ere. Hello?
4: Hello.
1: Hi, who's
4: hello.
1: This? Kabayong buntis. Hello?
4: Ano?
1: Sino to?
4: Si Mauri.
1: Yeah, hello. Sino to, yeah? Pangalan na to.
4: Ano?
1: Ah, si Mau! Sorry. Hi, Mau. Sorry. Kala ko may utang eh.
4: Open.
1: Hi, Mau. Good evening.
4: Good evening. Kumusta?
1: Okay lang. Okay lang. Ito, iniisip ko anong ulam.
4: Ito pa rin kumakain.
1: Hindi pa ako kumakain kasi. Papakainin mo ba ako?
4: O pwede, upatakit dito. May natira pa ng ulam.
1: Anong ulam ba yan?
4: Buttered shrimp.
1: Buttered shrimp? Tayo, ba't mo na binubugbog yung hipon? Huwag ganon.
4: Oo nga eh.
1: Di ba may iba buttered chicken, ganon?
4: Oo, meron.
1: Yun, pero sa'yo buttered shrimp. Anong halo niyan, tayo? Ano meron bukod sa butter?
4: Butter?
1: Ano pa? Alam ko ang butter! Ano pang iba? Ano ba nakahalo dyan? Siya may gulay yan, di ba? Yun. Pero malunggay, ganon.
4: Ay, wala.
1: Wala? Ay, labanos? Ginawang sinigang. Walang ganun? Walang nakalagay na ganun? Talong?
4: Wala.
1: Wala? Kalabasa na eh. Bayan? Wala.
4: Ano eh? Sari-sari.
1: Ginawang pinakbit. Bakit ba? Ay, dahil tumawag ka, meron ka bang gustong batiin for tonight, Maureen?
4: Siyempre, si Elsa. And then, si Kenneth, si Margie Villanueva.
1: Si Margie Villanueva.
4: And then, especially, ikaw.
1: Ayun. Ako, ayaw mo ko batiin.
4: Ikaw nga. Diba sabi ko?
1: Ah,
4: ikaw
1: ako.
4: Ikaw ang pinakasas.
1: Ayan. Sige, thank you.
4: Ikaw ang pinakasas.
1: Kuna muna ako ng plato. Nagutom.
4: Mag-ingat ka lagi, oh.
1: Ingat ako lagi. Oh naman. Sila mag-ingat sa akin. Mau! Dahil ikaw ay tumawag, ano ang iyong soundtrack ng buhay mo habang ikaw ay kumakain? Yun, di ba? Mga question.
4: Pwede dalawa.
1: Dalawa? Dalawang ulam mo, no? Di lang butter shrimp yan, te.
4: Isa lang.
1: Ah, isa lang.
4: Ang ulang nakain.
1: Ano yung request mo, ate?
4: You'll be in my heart.
1: Ha?
4: You'll be in my heart.
1: You'll be in my heart?
4: Feel, of
1: course. Sino komenta niyan, te? Sinong gusto mo? Maraming version to.
4: Phil Collins.
1: Phil Collins ang gusto mo. You'll be in my heart. Ba yun?
4: Yeah.
1: Yeah. Wow. English yun ah. Ako tayo, oo lang eh. Bakit ito yung ano mo, yung soundtrack ng buhay mo?
4: Maganda kasi. Sa nakakaano yung meaning ng kanta.
1: Kapag kumakain ka ba, ito yung piniplay mo, te?
4: Pwede.
1: Pwede.
4: Depende.
1: Oh, ano pa yung isa pang kanta na gusto?
4: I wanna be with you.
1: Yoko nga.
4: Yoko. Bakit naman?
1: Okay. O sige, kapag nahanap ko yung mga song mo, ipiplay ko para sa'yo, ha? Okay ba yun?
4: Oo naman. Kasi kung wala, ikaw pa.
1: Misa kasi, ayaw nila magpakita eh. Mm-mm. Parang si ano, hindi niya na ako sinipot. Charot. Charot. Ay, wait lang. Ano yung kanta? Kay, ano yun, di ba? Kay Mandy Moore yun. Tama ba ako? Mandy Moore.
4: Mandy Moore.
1: Ibang Mandy yun nandito, te. Ibang Mandy to.
4: Anong Mandy?
1: Mandy, Tuesday. Sabado ngayon, te. Bawal mag-play ng Mandy.
4: Ang galing.
1: Charot lang. Oh, di ba? Nakakatawa yung mga joke ko. Umuo ka. Sige. Hindi ka talaga, hindi ko na sasagutin yung mga tawag mo.
4: Gutom na eh.
1: Gutom lang to. But anyway, Mau, maraming salamat sa pagtawag. I appreciate you.
4: Naman.
1: Always naman matatawag. You know. Thank you so much.
4: Okay, ingat.
1: Okay, bye. Ingat ka. Sige. Mga vibes, si Maureen. Ayan, tumawag, nag-request ng kantang You'll Be In My Heart by Phil Collins. Tsaka I Wanna Be With You by Mandy Moore. You know, di ba? Mga kantahan na ganyan. Yan yung mga soundtrack niya daw kapag kumakain siya. Bakit kaya ganun? You'll be in my heart. Pwede naman. Habang mainit yung sinigang, no? Ay, mga kabibs, kung kayo ba gusto nyo tumawag at manalo ng instant pabate sa inyong mga kabibs at syempre ang inyong mga instant request. Aba, tawag na 0954-406-1967. At syempre yung ating mga pabate. Later on, babasahin natin yan para sa inyo. Pero in the meantime, eto na si Phil Collins. Siyempre dito lamang yan sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes ang lupin.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Simula July 13 Ito na ang sound trip na uuga sa inyo
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes wow! Tuloy-tuloy ang good vibes Good morning! Wow! Kasama ang

0: Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
1: Yup.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
2: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. simula July 13. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
3: Ang

0: Soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Hoy mga kababs, hello po. Hoy, oras natin ha, 9:21 PM na at syempre kayo ay nakatutok sa ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
1: Sa ating mga kababs na nakikinig ngayon magmula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Earth. Kung nasa Mars ka, pautang. Nako mga kababs, yung mga utang ha. Nako, yan ang pinakamahirap na kalaban sa lahat. Na mapa-online, mapa-tao. Diba? Yan yung mga isa sa mga bagay na kailangan tayo ay tawag na to, responsable. Ayan. Takasan mo ng lahat. At kahit ano pa man yan naramdam mo para sa kanya, wag lang yung utang. Mahirap yan. Sabi nga nila mga ka-vibes, no? Kung kayo man tinatawag natin na sumasahod kada quincenas o at least 25 person kayo. Depende, no? Tama ba? 15, 30, tsaka 10, 25. Tama? O, ayan. May iba naman dito. Kada 2 weeks or kada 1 week yata. Kumbaga, 1 week, next week walang sahod, next week meron ulit. May mga ganun. So, kung kayo man mga ka-vibes, sasabi nyo na parang wala natitira sa sahod ko. Parang napupunta lang sa utang. Ibig sabihin nyo mga ka-vibes, nagiging responsible at accountable kayo sa kung ano man yung mga hinihiram nyo. Di ba? Kung kailangan na pampaaral ni bunso o kailangan pampagamot ni tatay o sabihin man natin na meron kayong kailangan pag-ipunan o kailangan bilhin, okay lang yan. Yung iba nga dyan, wala eh. Diba? Yung iba dyan, pagkahiram, ayun, tinag mo na't lahat. Diba? Kinoment mo na yung pangalan, wala. Ganun siya ka ano. Ganun siya katibay, mga kabibs. So, wag po tayong gagaya sa mga ganun, ha? Uy, anyway, mga kabibs, 9:22 PM. Ito yung mga pabati natin online sa ating Facebook fanpage, 92.3 FMR Manila. Uy nga pala, follow nyo rin ako ha, sa aking Facebook fanpage, mga kabibs, DJ Pogi Alcacid. Pa-church na lang, ha? Kayo na bahala. Pa-like and follow na din. Thank you so much. Ito, saying hi, what's up nga pala kay Ate Mayette de Guzman Ponce. Hindi ako. Ako yan, ate. Ano ka ba? Ako yan. Huwag kang ano. Uy, saying hi, what's up din kay Ate Alteza Herrera Sino Cruz. Request na kantang Imagine ni John Lennon. Ayun. At si William Martel. Ayan, na-play ko na to kanina, William, no? Hindi ko lang kung first or second hour. Yung request mong Can't Fight This Feeling Anymore by Rio Speedwagon para daw yan kay DJ Kim Trevo. Abay ba talaga? Ayan, thank you so much. Ito si Ate Sari Lerma. Ate Sari, gandang gabi sa'yo. At si Giovanni Ardales din, nag-request ng kantang Natutulog Ba Ang Diyos by Gary V. Na-play ko rin yan kanina. Giovanni, sana naabutan mo or napakinggan mo. Si Coach Everyday, ayan, nag-request ng kantang Sila by Sud. Ah, first song ko yan kanina. Na-play ko na yan para sa'yo, Coach. Thank you so much. At si Felix Valdez din, nag-request ng kanta or nag-dedicate ng kanta na Everyday I Love You by Boyzone para daw kay Ate Marie Ocampo ng PRTV News. Yan naman talaga. Thank you so much. Maraming salamat. At si Ate Mary Dulay din. Ayan, thank you. At si John Vincent Sagrado. And si Quincy. Ayan, nag-request ng kantang Forever by Kenny Loggins. Yun, thank you so much. Ano to? Ah, okay, sige. Okay, thank you rin. Si Karen May Bacarizas, tuwing umuulan ni Regine Velasquez, na-play ko rin yan para sa'yo. We sing hi and what's up din pala kay Randy Artiaga Santizas na nakikinig ngayon dyan sa Manila. Happy listening din kay Adoy Gadoy. Ayun, hello po ha. Gandang gabi sa inyong mga ka-vibes natin. At si, sino ba? Ayun lang. Nakalimutan ko na yung iba. Basta ang dami kasi. Bahala na kayo. Mamaya, try ko balikan. Mga kabay, syempre sa mga requested songs, pwede pa rin kayo tumawag ha. Ang ating mga butihing technicians ay nakaabang doon sa kabilang ibayo para sa inyong mga requested songs. At nakakarating po sa akin yan. Promise, ang dami ko na na-play kanina. Eto, syempre ang mga numero, pwede pa rin kayo mag-on-air 0954-406-1967. Pwede ka rin mag-text 0927-384-8639. Eto, requested song mga ka-vibes ni saan ba yun? Wait lang. Bubuksan ko. Kalma lang. Ito, requested song. ni Jason. Ayun, Jason requesting for this song na dedicate niya daw sa kanyang ex. Ayun. Bakit ito? Ah, okay. Alam ko na kung bakit. Alam ko na yan. Sige, walang problema. I-play ko ito para sa'yo, Kuya Jason. Ha? Anyway, ito po ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Siyempre kasama si DJ Pogi Alcacin. Hanggang 10 p.m. pa rin tayo. Ha? Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupit. Ito na. River Maya with Kisap Mata. Enjoy lang kayo mga ka-vibes. Ha?

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa sound trip
1: Ang lupet!

0: sides that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Sa soundtrack ng buhay mo.
3: Buhay mo.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:50 PM. At syempre, ito ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Kung saan ikaw ang bida mga ka-vibes sa ating mga programa na talagang nagpapaalala sa atin kung ano nga ba yung official soundtrack ng buhay mo. Iniwala ko mga ka-vibes na kahit na ano pa yan, sabihin mo natin masaya ka, malungkot ka, iniwan ka, inspired ka, or sabihin mo natin natanggap ka sa bago mong trabaho, nakamit mo na yung pinapangarap mo, merong soundtrack yan. Yan yung mga tinatawag natin na music mga ka-vibes, or yung tugtugan na talagang kahit na hindi mo sabihin yung nararamdaman mo, kahit patutugin mo, alam mo nang broken hearted eh. Diba? Mga ka-vibes, syempre iisipin mo dyan parang bakit nga ba yung mga tao minsan hindi nagsasalita. Pero kapag nakita mo yung playlist doon sa kanyang streaming platform, diba? At saka kung makikita mo yung bakit ito na naman yung nasa My Day niya, diba? Alam mo agad na, ay oo no, baka naghiwalay na sila. Diba mga ka-vibes, ganun lang din yun. Pero kung kayo man, hindi nyo masabi, pero merong mga tugtog na alam ko na talagang pa-perfect dun sa kung ano yung naramdaman nyo. Diba? Ganun yun mga ka-vibes. Pero syempre, dahil dyan, 9:51 na. kailangan ko na yatang magsaing. Medyo late na yung sinaing ko, pero okay naman siguro yan. Basta sana nakapag-dinner na kayo. At sana naman mga ka-vibes, no, naging fruitful or naging productive naman yung gabi nyo. No? Kung kayo man ay galing sa trabaho, o sabihin man natin na nakapag-tinda, sana maraming nabenta. Sana kung ano man yung nakuha yung sabihin natin na benta ngayon, eh sana mas marami pa bukas. At sa ating mga drivers naman, kung alam natin medyo, uy, medyo hindi yata tama yung nakuha kong boundary ngayong araw na to, eh sana makabawi naman tayo tomorrow. Ano? Pero ang pinakamaganda dyan is, kahit na buong araw kayong bumiyahe, eh safe kayo nakauwi sa inyong mga tahanan. Diba? Ganun lang yun. Be grateful sa mga bagay na akala natin, eh parang wala lang. Pero kung iisipin mo, eh wala na. Diba? Parang bibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na okay ako. Blessed ako. Diba? Ganun lang yun. Pero anyway mga ka-vibes, ako yung magpapaalam muna pansamantala. Magbabalik tayo bukas para sa ating ultimate 6K marathon ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre, magbabalik ako 2 PM hanggang 8 PM for tomorrow yan. Pero of course, huwag niyong kalimutan, magmula po alas 6 ng umaga hanggang alas 10, magbabalik syempre ang ating mga tugtugan para sa inyo. Syempre, ang ating Sunday Classics, kasama naman yan si DJ Kaloy. At 10 AM hanggang 2 PM naman, makasama natin DJ Kuya Totoy para sa kanyang programang Retro Linggo. At syempre, 2 PM hanggang 8 PM ang ating Ultimate 6K Marathon para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre kasama si DJ Pogi Alcacid mga ka-vibes. So yun lamang po. At ako ay mag-iiwan ng isang kanta na magsasabi ko na lamang na sa lahat ng pagkakataon sa buhay, kung ito lang talaga yung hangganan natin. Kung wala na talaga. Kung talagang goodbye na, talagang hindi na magpursue yung mga plinano natin noon, eh kung hanggang dito na lang talaga, eh talagang hanggang dito na lang talaga mga ka-vibes. Mga ka-vibes, TJ Monterde. Hanggang dito na lang. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Paalam, good night.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Gutom ka na naman? Ang Lupet!

Bagong riba na. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang oras sa FM Radio 6:01 na ng umaga.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
5: Hey Jude, don't make it bad.
4: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3

0: DJ Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Na ito'y iti 92.3 FMR Ka-Vibes, iti Soundtrip
1: Ang Lupet! Bagong cellphone niya oh! Ang Lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Caloy DJ Caloy sa Sunday Classics
3: Kavai
4: ninety-2.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes, ang lupit! Welcome sa ating programang Sunday Classes kung saan mapapakinggan mo ang mga malulupit na trivia at magagandang tugtugan ng nakaraan. Ako po ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Magandang umaga mga ka-vibes, kamusta? Masarap bumalik sa dati kasi nawala ako ng dalawang linggo pero happy ako na alam ko na namimiss niyo akong dito sa ating programa ngayon. Pero bago tayo mag-trivia, gusto ko lang kamustahin ang mga chopper natin na namamasadang sa araw na ito. Kasi nga, kahit na linggo, umuulan, na trabaho pa rin. Saludo ako sa inyong mga chopper at saka lalo na sa mga nagtatrabaho dyan sa night shift. But anyway, ka-vibes, start na tayo with a bang sa ating pinakaunang trivia para sa episode na ito kasi diretso na tayo sa ating unang featured artist para sa programa na ito, para sa episode na ito, ibig sabihin ko. Ang grupo na ito ay ang isa sa mga pinaka-bestselling artist sa buong mundo. Nakabenta sila ng 250 million records sa kanilang run between 1972 at 1982 at from 2016 hanggang 2022 and tsaka counting pa rin. Una silang nakilala sa kanilang pagwagi sa Eurovision Song Contest noong 1974 noong nanalo sila noong para sa kantang Waterloo. Pero sa kanilang mega success, wala silang kinikilalang generation kasi kung mapabata man yan o matanda, alam na alam nila ang kanilang mga kanta at hanggang ngayon tinutugtog pa rin yan. Bukod sa tungtog ng natin ngayon na Take a Chance on Me at Dancing Queen, at saka yung nabanggit ko rin na Waterloo, kilala rin sila sa mga hits tulad ng Fernando, Chiquitita, The Winner Takes It All, at Mamma Mia. Pero hindi ito yung si DJ Mamma Mia, huwag kayong malito. Pero syempre, kung hindi nyo pa nakukuha yan sa ating mga hints, syempre ang una nating featured artist, ay walang iba kundi si ABBA. Ngayon, para sa next nating song, ano pa rin tayo sa mga icons? Pero ibahin natin ang vibes. Kasi ang susunod nating kanta ay isang classic song na naging hit matapos lang ang ilang taon o kaya ilang dekada. Ito ang Love of My Life ng bandang Queen. Na-release ito noong 1975 para sa kanilang album na A Night at the Opera. Modest hit lang ang kanta nung una dahil nag-peak lang ito sa number 63 ng UK Singles Charts noong 1979. Sinulat ni Freddie Mercury ang kanta at ayon sa kanya, ang inspirasyon para sa Love of My Life ay ang best friend at dating kasintahan niya na si Mary Austin. Nakalipas ang ilang dekada, naging anthem ang Love of Your Life sa... Ay, ito ang isa sa pinaka naging iconic hit ng Queen at hanggang ngayon, madalas pa rin itong kantahin lalo na sa mga kabataan ngayon. Pero kayo ka-vibes, gusto ko kong tanungin, sino ang inyong true love? Sino talagang love of your life sa buhay niyo? I-comment nyo lang sa ating social media pages sa Facebook, X, formerly Twitter, Instagram at TikTok. Sa Facebook at TikTok, tayo ay at 923FMR Manila. Sa Instagram at 92.3FM Radio Manila at sa X, formerly Twitter, tayo ay at 923FM Radio MNL. At syempre, bukod sa pagkikinig natin dito sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, at 102.3 Bacolod, at ganoon na rin sa FMR app, FM Radio Philippines app, na pwede nyong i-download sa Play Store. Hanapin nyo lang ang FMR Manila. At hanggang dyan muna tayo, ka-vibes, kasi balik tugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Sasama mo ako, ang iyong malupitang Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupit. Ang oras ay 6:24 na umaga. Ito ang Love of My Life ng bandang Queen.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet! Good mood siya! Ang Lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Busot na naman ang mukha. Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
3: Vibes. 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang Lupet. Muling nagbabalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ka-Vibes, kamusta kayo? Umuulan na naman, no? Kasi sana sa mga may balak dyan mag-exercise ngayong umaga, mag-ingat kayo ah. Kung tutuusin niyo, ano, mag-exercise lang kayo malapit sa inyo. Wag kayo mapalayo masyado kasi nga baka lalakas ang ulan. Tsaka para sa mga chill lang diyan sa inyong bahay o kaya kung saan kayo nagtatrabaho na ano lang tayo, easy lang kayo na ano na nakakapagkape kayo, nakapag-almusal kayo o kaya ano lang na kung hindi pa kayo nagpapahinga na may break kayo, na nag-nap naman kayo ng konti. Pero anyway, ka-vibes, punta tayo na sa ating next na trivia. Kasi ang susunod nating kanta, nako, napaka-swabe nito. Kasi ito yung isang kanta talaga na pag narinig mo, talagang alam mo na bagay na bagay. Hindi lang pang road trip o pang sound trip habang nagmamaneho. Lalo na kayong umuulan na ito yung isa na nakakaantok. Pero ang ganda talaga, ang swabe talaga siyang pakinggan. Ito ang kantang Waiting for a Girl Like You ng Foreigner. Na-release ito noong 1981 para sa album ng Foreigner na 4. Nag-peak ang kanta sa number 2 ng US Billboard Hot 100 charts noong 1982. Sinulat ang kanta nina Lou Gramm at Mick Jones, ang panghunahing songwriters, at si Lou Gramm ang lead singer at si Mick Jones ang gitarista ng bandang Foreigner. Ayon kay Gramm, nakuha niya ang inspirasyon para sa Waiting for a Girl Like You mula sa isang misteryosong babae na nakita niya habang nagre-record siya ng vocals sa studio. Itong imahe ng babae na nakita niya, itong dahilan kung bakit naging tunog naging ganyan yung tunog niya sa kanta mismo, na talagang parang misteryosa, parang nakakalma din pero may ere pa rin ng pagka-misteryoso. At dito mo talaga nakikita na talaga na minsan katakataga ang mga sources natin na inspiration sa buhay natin, kasi ang sabi nga nila, ang inspirasyon ay nagmumula sa kahit saan. Ako nga, yung inspirasyon ko ngayon kasi dahil nakabalik ako, na naisip ko na ano na gusto ko na pumili ng mga trivia na talagang hindi lang napaka-interesting pero talagang close heart ko at saka para sa alam kong interesting na talagang i-share ko sa inyo. Pero ano tayo ka-vibes? Balik muna tayo sa tugtugan kasi gusto ko muna ma-easy-easy lang tayo dito sa ating programang Sunday Classics. At ito, ang kantang Waiting for a Girl Like You dito sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes, Ang Lupet. Ang oras ay 6:43 na umaga.
0: DJ Caloy sa Sunday Classics.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
5: Hey Jude, don't make it bad.
4: Mga awiting may iba't ibang kwento. Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Uy! Kinikilig! Ang lupet!
0: Sunday Classics Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio DJ Caloy DJ Caloy sa Sunday Classics
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang lupet! Muli nang babalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy. Ka-Vibes, welcome sa second hour ng ating programa. Para sa mga hindi nag-exercise dyan sa labas dahil nga umuulan, sana sa mga mahilig dyan magkaraoke, sana nakapag-exercise na exercise ninyo ang inyong mga boses kasi ang tinugtog lang natin ngayon, nako, certified na beat it classic na ang kantang Alone ng bandang Hearts. Na-release ang kanta noong 1987 para sa kanilang album na Bad Animals. Naging number 1 hit ang kanta sa US Billboard Hot 100 charts at number 3 sa UK Singles charts noong taong iyon. Sinulat ng songwriting duo na sina Tom Kelly at Billy Steinberg na sila din ang nagsulat ng Eternal Flame at saka like a Virgin ni Madonna. Kahit na ilang dekadang nakalipas na na-release itong kanta na Alone, hindi nawawala ang appeal ng beat it classic na ito. Kasi hanggang ngayon, sasabi nga, mahilig pa rin itong kantahin sa karaoke. Pero ito na talaga ang isa sa mga sasabi mong rite of passage talaga. Kasi mahirap talaga itong kantahin kasi ang taas ng mga notes nito. Pero sa mga nakakakuha niyan, no? Saludo ako sa inyo. Pero sana, naka-perfect 100 kayong kahit isang beses lang man. Sana na nakapag-perfect 100 kayo sa pagkanta nito kahit isang beses man lang. Alam ko na mahirap to, pero kung kakayanin nyo, nako. Palakpakan talaga tsaka pagalingan yan eh. Pero ka-vibes, gusto kong tanungin, sa mga beat it hits na mahilig tugtugin sa karaoke, ano ang paborito nyong, anong pinapaborito ko, anong talagang pinaka-go-to nyo? I-comment nyo lang natin, i-comment lang yan sa ating social media pages sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at saka sa X, formerly Twitter. Ulitin ko, ang ating Facebook at saka TikTok ay at 92.3 FMR Manila, at 92.3 FMR Manila, sa Instagram at 92.3 FM Radio Manila, at ganun na rin sa X at 923 FM Radio MNL. Siyempre, bukod sa pakinggan natin dito sa 92.3 sa Metro at Mega Manila, napapakinggan din tayo sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, 102.3 Bacolod, at ganun na rin sa FM Radio Philippines app sa Google Play Store. I-download na lang niyang yung app na yan at hanapin nyo sa app ang 92.3 FMR Manila. At dahil sa topic pa rin tayo ng mga Beat It Classics dito sa programang Sunday Classics, ang susunod nating kanta, nako, isa rin tong halimbawa. Kasi ito, mataas ang nota ng kanta na to. Ito ang kantang Better Days ni Diane Reeves. Na-release ang kanta noong 1987 para sa kanyang self-titled album. Kahit na hindi nag-chart ito sa pop charts, ang Better Days ay naging classic jazz ballad pa rin. Sinulat mismo ni Reeves ang kanta kasama si Tony Lorich. Ayon kay Reeves, ang kanta ay naging tribute sa kanyang lola na nagbigay ng ginhawa at wisdom sa kanya nung bata pa siya. So lang sabihin ka vibes na dahil nga sa parang pagkakalma ng kanta tsaka talagang pagbibigay ng tribute sa kanyang lola, sana rin ka vibes kahit na may pinagdadaanan kayo o may pag-aalinlangan, sinasabi ng kanta na may better days coming. Kahit na sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga trahedya, mga ganun, o sa mga time, sa panahon talaga na yung nga na masama ang pakiramdam mo o masama ang panahon talaga sa labas na ano, huwag kayong mawala ng pag-asa na better days talaga are coming. At hanggang dyan muna tayo ka-vibes kasi baliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Kaloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Ang oras ay 7.22 na umaga. Ito ang Better Days ni Diane Reeves.
0: DJ Kaloy sa Sunday Classics.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: Jay Caloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
0: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Caloy. DJ Caloy sa Sunday Classics.
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Muli nang babalik ang programang Sunday Classics. Kasama mo ako, DJ Caloy. Ka-vibes! Sana na gising na kayo sa oras na ito kasi grabe, classic ang narinig niyong dalawang kanta. At dahil dyan, pupunta na rin tayo sa ating second featured artist para sa programming ito. Grabe kasi napaka-distinct ng kanyang vocals, ang kanyang pagsulat, at lalo na kanyang pag-perform ng kanta. Kasi nga, siya ang ating King of Philippine Novelty Music. Pero bukod dyan, ka-vibes, ano na, ang ating featured artist ay hindi lang ano, magaling magsulat, mag-perform at magkanta, pero hinahala rin niya sa mga kanta niya ang mga salita sa Filipino, English at Cebuano. Kasi taga Cebu naman talaga, ay sa taga Visayas naman ang ating second featured artist. At saka na staple ang kanyang mga music tuwing umaga. Hindi lang sa aking programa, pero ganoon din pag sa program nila DJ Joko at DJ Maumia sa Good Vibes Good Morning, o kaya minsan kahit din sa program ni Kiko Kalikot na yung favorite vibe. Pero yun, ka vibes, hanggang ngayon sinasabi nga na tinutugtog ang kanyang mga kanta, lalo na ang mga hits niya tulad ng Butchiki. At mag-exercise tayo na tinugtog lang natin ngayon. At ganoon rin ang Magellan, na talagang yan ang pinakaalam kong kanta kay Yoyoy Villame. At saka ang Philippine Geography. Ayun, sinabi ko na yung ating second featured artist, si Yoyoy Villame. At siya ang totoong pampa-good vibes, lalo na pag ganitong oras ng umaga. Pero ka-vibes, ano ang pinaka-memorable Yoyoy Villame song para sa inyo? I-comment nyo lang yan sa ating mga social media posts sa Facebook, sa Instagram, sa X, at saka sa TikTok. Pero hanggang dyan muna tayo, ka-vibes, kasi maliktugtugan muna tayo dito sa programang Sunday Classics. Kasama mo ako, ang iyong Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Linggo, dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet! Ang oras ngayon ay 7:41 na ng umaga. Ito ang Baby Comeback ng bandang Player.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS DJ Caloy sa Sunday Classic.

0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Pagtaloy sa Sunday Classics 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-Vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
3: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:58. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Muling balikan ang mga musikang iyong kinalakihan.
4: Hey Jude, don't make it bad.
3: Mga awiting may iba't ibang kwento.
4: Along

tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibe.